0: oni na la lohun a si fiti but to ba ti di role ambo wa gbara oluwa ni Jesus City awon ti nbo nbe awon ti o ba ti dele bo ti je pe 77 ni power service 77 lojo ibi wo ni odekunle oluwa ti ni ki n debe ki n gbo wole ipele orisi eyan meta alakoko awon to nwoju oluwa fun omo oko ati yawo elekeji gbogbo eyan omo olohun te ngbo olohun gbo fun o ti fe mari o ti fe lo ko ti fe laya o di pele keji to ba wa da le gbogbo eyin te fe ti donile o to di next year birthday wo ni odekunle Epaphras ma gbo wole yin awon ti ni passport won dani emu lowo a break only communion agbara oluwa ni ago mefa igba yen ni ma bere si gbo wole awon eniyan ni Jesus City iyen be to ba wa di 77 anointing o meji meji ti wa nle fun gbogbo eyin omo Olorun iyo ti mo so pe ke ma fi gbadua emu dani loni te ba nbo church ma tun fun yin ni mi na ni Jesus City atomi 77 bo se wa niyan o sister e so wo die si
1: mo fi mi pe won dupe lowo won in fact mo mo sha leyin yen
2: e so n se bi se mi ni abi mi ko na wa wo bi mo se so wo yi pelu majemu ipe ori oke yi bayi loluwa wi mo ti ori e sinu ifa e ki gbe ni baba genji fa sit down olo si wa mu o to ba so fun ni isin e se bi boya won be fe won pa mo be ta won lo fa won iya kan omo melo lo ni e bo register
1: omo mefa
2: si banki
1: beni
2: sa ya agbara olorun po agbara olorun po o la no sinu okun o ti ye olorun mi mo bebe je ki o

0: Se e ti wa ko lo.
1: Rara sa.
0: E iko
1: omi 77 mo duro de
0: a. Omi 77 ile nduro de. E be mi lo fo.
1: Amen.
0: E be lo fo le. Mi ma lo le do le lojiji. Apere kan to re. Ngba ti o ba bi do su ke wa. Wa lo fo le re. Ewo mi eniyan ni eyi soro se fun bo pelu Olorun on gbogbo ni sise bo se joko yen jase mole ko ni temi na da nice oni ilojo kefa gbogbo eni ti ba ngboran gbogbo eyin te ma san re ma jemu e je ki nfenu so bayi wi pe leyin oni ati ola mi oni soro re ma jemu mo gbogbo iwo to ba fe se ati so pe igba meji ni ka san re ma jemu ninu osu gege bi ohun oluwa oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da ma jemu ore ma jemu la fi nse gbo program ori afefe yi iwo ti emi olodun ba fun ni agbara lati dashi iwo na san ti e loni account number church ore ma jemu si re 2000 lo ti bere mo si ni e ma san ta awon omo yin na gbo eyin te ba si ni ida mewa na o le san po account number church ni 1966 36 36 38 73 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International Yogbe Daddy Account Number 20 ni Biyan Bawole Elelu Eleyi 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 Comfort Life Mission International Olugbe Daddy First Bank in here and mo fe fi gbogbo enu so ore ma je mu bere lati 2000 lo soke awon mi san 5 bo lo nba se fun oni agbara elomi san 20 asini ke mo se tawon mo yin mo se ti won na mo engineer kin to mo lo church ago meje ni service o bere laaro yi igba to ba di ago mefa ni role

0: Timi o tun waye ni Jesus City ni igbaradi fun ola an reti baba mi baba re Femi Emmanuel the presiding pastor of Living Spring Chapel International worldwide ajo wa ninu service ni ola Monday ni agbare ni to laye atun eyin ayan fe ola ni birthday mi mo ti wa gbadura gidi gan e si ti gbo gbogbo ebun ti Olorun fe fun mi ko fun eyin mo be Olorun ko fi ba fun oni omo ni woye odun tin bo adua ti mo fe gba la temi o gba lola tin gba la le owo ti ma se niye baba Femi Emmanuel o wa fi ase le engineer e je ngbon ti baba iso
1: ene sa o mo ro omo ijo yin lo ya fefe ni mi lati August last year ta lo si Jesus City eni ka mu nkan mo nkan e de tun so pe ka give vow abi ka so nkan ta fe ele believe mo joko ni isin be se paris ko mo wo ko mo wa mo wo program ti wema ni eni Sunday mo de ronu mo ronu mo de ri pe osu kejo yi lati August last year titi de isin olo de se nkan mejo fun mi ma de list ti so fun yin mo se bai so mo so fun olorun ni pe mo fe mo ki se ko mo fe moto ba won kan ti ma give testimony mo so ko mo fe e class 320 olorun se fun mi mo ni ile ti mo fe ta olorun ta fun mi mo ra le 750 plot meji 750 and I believe pe mo ta 60 million mo ta ni 12 million iyen kan solar to wo 3 million mo se sile boho mo se sile koro pe mo ti retire o olokan de se to je pe lomi ma dedo ari le mo ra boss koro pe mo ra tricycle kini mo ra tricycle keji kini olohun se mania se 8-4 chigo 8-4 ti o je pe to je pe mi o ni mama joko sinu le ti o si nkan ti mama se ju pe oko yen deliver nkan olode to wa pese ise mi fun mi 8 things just like that in this 8 months I glorify God mo dupe lowo Olorun and me regretted lati 2023 ti won introduce yin si mi oh no I don't know how to put it nkan bo si mi
0: nice kin baba yen ni nkan so engineer
1: lati 2023 ti won introduce yin si mi oh no I don't know how to put it nkan bo si mi
0: nice o se mi ni bi to ba wa baba lato ni lo je nkan mo bo si fun mi I love the way baba is talking bi baba se nsoro o se ndo mo mi eyin ayan fe ipade mi lo tun wole yi asiko eje mi lo tun wole yi asiko agbara mi lo tun wole yi o ago meje ni service o bere mu padlock yin dani enikan ni wole e mo ti so nta bi break loni ogede wewe mejo mejo ati eyin meji meji ogede wewe awe leso ta wa mo gba ni e o pe mo ba 6 loni asi to bi owo 130 ka to break woli ti o ndu yi emi nlo Jesus City ti n ba ti pari ni wema ni agbara eni to la ye ato ngba ti o ba fi di ago mẹrin si marun ma ti debe ti n ba ti le ponu service to ni o je ipade akoko Sunday akoko in ti emi oluwa lowo se ni pe ohun o tu ohun o si ba yin de e mu padlock yin dani ati n gbadura si eleketa re enikan ni woli mo mo fe fun yin lebun birthday o se gbogbo eyin te fe fun mi lebun birthday mo ti so account number mi fun yin 1945 account number ti mi le lake ni se ti church 1945 71 13 49 awon kan mo ti n bun mi won ti n bun mi ni nkan pe baba egbebun birthday 1945 71 13 49 access bank odekunle epafras ma dupe baba ni nkan bo si fawon engineer je ngbo si
1: nkan bo si fun mi ni inspector mo wa ti mo ti lero pe won ma retire be mo ma retire with inspector olorun de se ogbegu le mi lejika oni mo fi retire o oni mo fi retire e se mo dupe o olorun ma buku yin o please continue because in fact se motivational speaker ni teacher ni you are not a preacher say teacher because I listen to all your this thing teacher ni yin because be se so be se gba mi preaching awon kan ma sunyan iyan fe ma sun but e dey so won give testimony within those testimonies you even pray e mi dey hon be se ju mi hon bi ni o de bo si fun mi e se gan mo dupe o a da fun yin a da fun yin
2: e

0: inu mama ti be bere si mujo bo ti be mo jo nbi o mo be mo jiju ope ni o engineer e fi mic si mama ina le ni
1: praise the lord
0: hallelujah
1: oruko mi ni sis fagbade lati adoekiti
0: ajo le ti wa
1: sen so na so si adoekiti osha mi ni nibe bo dupe lowo olorun go mo gba so iya lara mi
0: mama kan si ami o si gbe to yen mi a gba so iya lara
1: UK bo je risagba olorun baba gbe last year emi ni mo ni mo ko mi lo si UK
0: e ko mi 77 lo UK na
1: mo ni bi to bi to ro bi o dupe lowo olorun olorun so layo talafia mo ba toju omo fosu marun
0: osu melo
1: osu marun
0: le lo UK
1: be last year
0: e si wa UK
1: be sir
0: nice
1: o tu di year yi omo tu ni mommy e ma bo
0: o tu ni e ma bo UK
1: be sir ba se se 77 march ni mo lo mo se de ni tuesday ni mo dupe lowo olorun olorun ipe lagba ti mo ti dara pa mo ipe yi lati 2024 mo ti dara pa mo ipe yi mo ke pa olorun olorun si dan lohun esun gbogbo gidi tori gba gba kan mo sick to ye pe ori fifo laarin ogo ki so mi la loju mo ogo joru lo ma fo mi ori oke lo olorun ti ba mi segun
0: o segun e

0: dan ni ko so pe o
1: eyi lo mu ki
0: eni owo julo
1: the most reverend dr mrs eo babayemi jp
0: o dupa lowo eledumare
1: fun asiyori ajodun oluwa temi ti kin se aseti
0: ti asese pari ninu ijo jerusalem church of the lord international
1: iya wa nfi asiko yi dupe lowo olorun oba oke
0: fun asiyori ajodun na
1: won ni oluwa ese o
0: gbogbo omo ijo nile loko leyin odi
1: na wa si ajodun oluwa temi ti kin se aseti layo
0: won si pada sile layo
1: oluwa ese o
0: iya wa si nfi asiko yi paro wa si gbogbo eniyan
1: wi pe leyin awe ati adura lojo meje yi
0: won ni eje ki gbogbo wa fi gbagbo wa sodo eledumare
1: oun lo ba lase pe igbagbo
0: won wa tun gba aladura pe
1: emi wa sopon e laye o
0: ami
1: bakan na ni eni owo
0: bishop roland ayeni
1: Ala

0: Tony ko sope o
1: eyi lo mu ki
0: eni owo julo
1: the most reverend dr mrs eo babayemi jp
0: o dupa lowo eledumare
1: fun asiyori ajodun oluwa temi ti kin se aseti
0: ti asese pari ninu ijo jerusalem church of the lord international
1: iya wa nfi asiko yi dupa lowo olorun oba oke
0: fun asiyori ajodun na
1: won ni oluwa ese o
0: gbogbo omo ijo nile loko leyin odi
1: won wa si ajodun oluwa temi ti kin se aseti layo
0: won si pada sile layo
1: oluwa ese o
0: iya wa si nfi asiko yi paro wa si gbogbo eniyan
1: wipe leyin agwe ati adura lojo meje yi
0: won ni eje ki gbogbo wa fi gbagbo wa sodo eledumare
1: o nlo ba lase pe igbagbo
0: won wa tun gba aladura pe
1: emi wa sopon e laye o
0: amen
1: bakan na ni eni owo
0: bishop roland ayeni
1: ala

0: ku Sunday ni o.
1: Toto muni be, toto yoni be, toto lani be, toto jikolu papa wo koye.
0: Kabiyesi re. Mo yan logo, mo fi ope ati eyin fun won. Nitori pe iwo lo Olorun. Leyin re ko se lomiran mo. Kabiyesi ani mo gbe oga lekan se nitori pe iwo gan ni Olorun iwo na ni o si ma je Olorun leyin re ko se lomiran mo ope ye o ogo ye o.

bene je ki ma kin pe kaaro ni gbogbo bi te ba wa ta ti te tin gbo wa yen na ni kan ni alalo barika ikan ni glow 99.1 fm to je pe e tin gbo eto yin eto wa eto owuro logo sunday ni ma special sunday ni ma dun gan gbogbo tun ma kan si nitori pe eni je sunday akoko ninu osu september e ri pe oro wa tope ojo ope lo a fe yin olorun laaro ye a fe dupe lowo olorun a fe fi orin ati yin a fe fi dupe a fe fi yin olorun bawo ni o se je laaro e je ka lo bi eleyi na e je ka

0: kini kan gan to je po ro jinle to wo pe olorun mi o ma se o mo dupe nitori kini osu ti a lo koja yi o je osu kan to je pe o ni agbara to je pe o lagbara gan kin so be sugbon oba mi oba mi o ke so emi ati re ni gbogbo irin ajo laye ninu gbogbo nkan ta nse oba I lo wa ni ati wa
1: ka mama rely o pe yin re ton lenu mi ka mama rely
0: gbogbo eyin te ba ngbo mi laaro e
1: pe yin re ton
0: e ma dupe lowo olorun
1: emi oyin
0: e ma so fun olorun po luwa ose o
1: emi oyin
0: e ma so fun olorun pe mo dupe
1: emi oyin
0: lori mi lori ebi lori ara lori gbogbo awon to je pe o yi wa ka patapata
1: olorun ma
0: je o je mo pe ni ni sunday akoko ninu osu kesan odun 2026 ko ma tin lo na ni

0: Oladele Mojisola MOJ mura re ati loruko
1: emi o ni dake yinra e o kai
0: mojo ero mi yen na fun ti saye yen na ni yusu ni mo se so fun yin pe iyin ma se tewo gba lodo olorun iyen na la ro
1: yen
0: oruko temi na ni kiki wo lale ti gbogbo yin mo si ke onto
1: tori jo ti bo
0: mo so fun yin laaro yi be ma gbadun eto ye daada gbogbo yin te tin darapo mo wa ni kan ni facebook o kiyin le kan si kiki owo se fun mi egbon ti ke on top ni gbogbo ti okoro o kiyin ko e kaaro awon na ni great job happy first sunday won no yin olorun be ye won ni olorun dara si won lori ebi won lori ara won ina mo bi a se ma n seto yi lojo ojo mejo mejo
1: di mole enu mi o le sotan kini mo fe fi sore
0: a ma yin olorun daada leni a ma dupe lowo olorun nitori pe ni je sunday akoko ninu osu kesan ninu odun 2026 e ri pe oro wa tope o tun jo pe lo opo egbe wa lo ti lo ti won si laye mo opo egbe wa lo wa nile osun be na ni opo egbe wa ni won wa ni mortuary ti won ni ireti mo ṣugbọn emi ati re a si wa lori ile epe a o ye ka dupe o ye ka yin olorun o ye ka fi ope fun oba mi gbogbo awon ta ka gbogbo awon yen fun ki se pe a fi yo won o kin se pe mo fe ke ronu jinle ke dupe laaro yi nibi kibi to ba wa se ma so fun olorun ko oluwa o se ma so fun olorun ko oluwa mo gbe oga o nitori pe eyin re o ni kuro lenu mi ma so awon nkankan to dori mi ko do lana to je pe mo nwo pe ah ah ki lo de ki lo sele o ye ko ri bi eleyi na o wa wa ni egbe o wa ni ya mi lana yen wa ni awon kokan to so a tun so fun yin laaro yi a gbodo yan abara mo re je nitori pe oun gan ni olorun oba aseda

0: kan ti mo nso fun yin laaro yi o na ni pe e gbianju lati ma dupe lowo olorun e gbianju lati ma so fun olorun po oluwa o se
1: o si ma po si o
0: e ba mi se eto yi laaro yi e je ki gbogbo awon eniyan mo pe ahan o to ope o to eyin o ye ka ma dupe lowo olorun o ye ki a ma fi ope ati eyin fun olorun mo de gba ni adura fun gbogbo owo to ba se eto yi laaro yi pe lagbara olorun iri ati ayo idunu to wa ninu osu september yo je temi ati re

0: Ajetumo bíbé jide BJ Alasia ti oludare BJ Catering Service o ki yin pe kaaro awon na ti wole loju opo aye lojara ti Facebook la ba be e ma dupe e ma yin olorun e ma so fun olorun po oluwa o se titi layo memodo e se gan ni o awon na ti darapo mo loju opo aye lojara ti Facebook gbogbo eyin te ba n gbo won ni le laaro ye e ma dupe e ma gbagbe pe atun ma toro idarije ese laaro nitori kini ai mo ye ese ta nda lojojumo ni gbogbo igba mo ti salaye nkan ti ese je fun wa o de je pe idile leyi to je pa gbodo ma dupe ka ma yin olorun ka de ma toro idarije ese ni gbogbo gbogbo akoko nitori pe iseju iseju la ndese si o ba se da o li olorun alaye ni o soro nigba kan
1: ijipelebe lo fi lele o
0: oni bo n se ni olorun lo wa be n se si olorun ko oni nigba ti olorun fi to si ohun loju e
2: ni
0: ninu congregation bo se tobi
2: to
0: oni awon ti olorun gba soke oni won ju marun lo oni ninu awon marun yen o lohun otun wa si nbe e ri pe oro olorun ede ni ma si aye sile ma gbadun e ma gbadun orin daada laaro ṣugbọn mo kan fi yin laaro idi to ye ke ma fi dupe o

0: o de dupe lowo gbogbo eyin to je pe ma n gbo eto yi lojojo mejo mejo
1: ojo gbo mi
0: ya kan ri mi ni ose ti a lo ko I think it's Monday ojo Monday ni
1: ti ajo le bi o
0: pe won ni iya oko oni ke on top oni se ma n se program lojojo Sunday wa rerin lohun gbo program kan lojo Sunday lohun wa so fun oko ohun pe o dabi ohun ke on top ni mo n gbo yin e se gan ni mo dupe o won ni won gbadun eto yi won ni nitori pe eto yi si okan won si awon kan ti won mo tele nipa eyin
2: o so gba fola
0: o dupe lowo yin e se gan ni o gbogbo eyin patapata to je pe n gbo eto yi to je pe mo wa sugbon te n gbadun eto yi te n gbadun olorun ninu aye wa mo mo riri re

0: oni mo fe salaye nkan kan fun yin lekan je pe ti ironu ba ti dori onigbagbo ko
1: do enu mi o le so
0: awon kankan wa ma wa si okan onigbagbo
1: fi sore gan
0: ti kini e ba ti wa wa si okan onigbagbo awa ma ru awon nkan mi ele lo fa ngba me to ba ti wa olorun ma fi awon kan si awon a fi se angele to je pe asoro aso ara re di eni
1: Beni to she yi fun mi eyi o fun mi ti reni mo fi
0: ronu fe dori agba temi kodo lana
1: eni to laye
0: tori pe mo ti ru distant kan mo wa nwo pe ki lo de e mo ku mo wa nfi oro temi mo ma fi nko awon eniyan logun
1: temi ati le mi atun ti ma je je wo
0: idite gbodo ma fi yin olorun ti e gbodo ma fi yin o oni mo so fun yin laaro
1: emi alaye
0: looto ati ni ododo ari bi igboro yen se sugbon lana ko wa ro gbogbo e soke sisan e jo tori oro pelu ba se sise to ta n sise lojojo ko ye ko ri bi ele gan ti won yin olorun ti won mo gbogbo en dun o ndan fun lo wa de to fi je pe awa gan ta wa sumo lo de to fi wa ri bi le ni e week me down gan to the to je pe mo n gbogbo lo sele
1: ti gbo pe eyan olorun
0: gbon olorun olorun yi oba ede ni gbogbo nkan e o ma nse ni a se to je pe iwo funra ma ro pe ni ti olorun wa lo lana yen lati
1: so ba fe lo o
0: ba mi so
1: o ni le beyan
0: o fi da ngba mi ni eyan si egbe lati le je angeli nigbati ara bi ba fe wole
1: iyin ni ta deta
0: gan lo wa salaye lana pe a ki lo de e ma se bi eleyi eyin gan ta n ko awon eniyan ni oro olorun te n so pe keyan ma yin olorun ni gbogbo nkan ti eyan ba tin la koja keyan ma yin olorun eyin na le tun wa so ra yi di nkan mi yi ninu gbogbo situation to ba ti ba eda laye e ma yin olorun na ninu yin gan na ni olorun a ti se awon nkan to je pe eh expect olorun a ti se fun yin e ma ronu e ma gbe kankan si aya nibi to je pe erokiru a ti ma wa okan yin wa rerin do o mi mi o sugbon wa rerin wa ni oke ko si problem emi ni igbagbo ninu olorun

0: gbogbo yin to je pe ma ngbo eto yi lati igo bana oke yin o gbogbo yin te wa lowo
1: to ba bi mo to
0: eyin ti akoko oke yin pe kaaro happy sunday o agbara ogo olorun sunday ayo sunday alubarika la ma lu laye gege bi mo ye so lekan oshu september ye oshu ayo oshu dunu yo je fun emi ati yin o lagbara ogo olorun gbogbo nkan patapata to je pe a nwo pe o je oke ni waju wa ninu oshu september ye olorun yo so di petele gbogbo wa na ti o si owo lowo wa olorun a pe so owo ori ti o ba ti sowo lo lowo omokunrin opopolopo ni eru ti yo wa lokorin
1: ni rorun loji
0: le nse pe omokunrin o nsise o sugbon awon ona ti owo yen gba lo o ti wa feju gan

research ngba mi awon social media lati ma ri awon research ko gege bi awon eto ti mo nse mo le wa ori facebook ki ma ri awon information won ti ma dori tiktok o je pe awon information ti mo n wa lataro o le je be ma dere ise mo pe tin ba lo be si bi ma se ti o ba je be ni mi o ni wo be mo o ori awon kokan wa nbe to je pe o ni agbara owo si gbogbo e fa iro kiro sokan yin je ti mura baye je ti ronu jile alafi ati gbogbo eniyan fi pawo o Oda je kin wa se beleye e ka wa yi ilu yen pada nitori pe aro yi se a ma dupe laaro yi a ma dupe gan oda je ka sare se beleye na ki bukola se wole ku gbe wa debe ka sare jo laarin iseju marun mi o ni soro saarin o a fe jo a fe yin olorun leyin eleye e be si pe wole te ba tin pe wole e ma so nkan ti olorun se fun yin iyen na ninu osu ta lo koja yin to je pe eyin na wo pe ah ah o to ka dupe lowo olorun be ni to je pe ah Shake

0: 0805551110. Any can to first solar to have you do well. Hello,
1: hello,
2: hello,
0: hey, a car, Roma.
2: Akojumo.
0: Eshi gani ma.
2: Ako tutu tu yo.
0: Yes ma.
2: Aro wa lorun loruko Jesu.
0: Ami Jesun.
2: Ama ni damu o.
0: Ami o.
2: Oba to mu wa ma bere ati mu wa ma opin loruko Jesu.
0: Ami Jesun.
2: Osu meji oruko na osu o loruko meji to nje.
0: Hmm.
2: Ama pe ni September.
0: Hmm.
2: Ade ma pe ni osu kesan.
0: Hmm hmm hmm.
2: Lagbara lo ibanuje to wa ninu September kun ni kan wa o
0: ami Jesu
2: ibi de oni kan wa loruko Jesu
0: ami o
2: wahala ti idamu be kun ni kan wa loruko Jesu
0: ami Jesu o ye kon
2: ni o na ta tun wa npe pe to tu je osu kesan lagbara lo a san wa sire
0: ami ami
2: a san wa sowo
0: ami Jesu
2: aiku baale oro
0: ami
2: a ma je ti wa loruko Jesu
0: ami Jesu
2: eyin na de tun mu wa inu wa dun ni osese lagbara Olorun wa la ti damu ko ni je ti yin
0: ami Jesu
2: ile ise di o ni rele loruko Jesu
0: ami o ami
2: o ti ja tun ma a tun ma tun bo ga si ni o
0: ami Jesu ami
2: o dupe lowo Olorun o
0: lo se
2: oruko mi ni ya beji lati ilu Idorin
0: e se gan ni ya mi e ba mi kon ni e korin
2: gbope ti mo mu wa akobi Olorun mi Jesu te wo gbope
0: e se gan ni
2: Olorun lori mi ati ile mi
0: o oluwa o se
2: baba to ti ka to se o se je mi wa
0: o se

0: Hello.
1: Eka aro sir.
0: Eh, eka aro ma.
1: A ko si ni ni sir.
0: E si gan ni o.
1: A de ko si tutu o.
0: E si gan ni.
1: A so pe si ni laye o.
0: Ami Jesu.
1: Iya beji lati Ikoba Junction alade ibere lo npe.
0: Eh, iya beji e si gan ni.
1: A ko si ni ni.
0: E si gan ni ma.
1: Mo dupe lowo Olorun o. Lori ile mi. Lori awon eso mi, lori ade ori mi. Idinu meji lo si gun mi ninu osu yi o. A dupe pe a ri osu tutu. Ala tebi atara atoju lumo mi.
0: Oluwa o se.
1: Awon ibeji mi na odun won na tun le kan si ni ose to nbo.
0: Hallelujah.
1: Mo dupe lowo Olorun, mo tun dupe lowo ri mo dupe lowo Olorun lori ade ori mi. Oba to mu se mo tesiwaju.
0: Oluwa o se.
1: Oba to je ko se baba omo se oko iyawo fun mi, mo dupe lowo won, mo gbadura pe ko se mo tun bo ma tesiwaju.
0: Ami ami ami.
1: Mo dupe lori eyin na olotu.
0: E se gan
1: ni. Nitori pe opo lajo mo se to koja to ye pe mo ko mo jo yin. Mm. Ise ta fin yo won bi ko je ta fin gboruko Olorun ga.
0: Be ni.
1: Mo lorin meji ti mo fa fi yin Olorun
0: ni o. Oya eko eko eko.
1: Mo dupe mo fi yin Oluwa. Mo dupe mo fi yin Oluwa. O tori maraja lowo baba oni po si. Mo dupe mo fi yin Oluwa. Oye ka dupe. Oye ka dupe. Ala san. Atagun fe. Ibi aye ja ko gbe wa lo. Oye ka dupe.
0: E si gan ni
1: mo. Mo dupe lowo Olorun, e seun sa o.
0: Yes.

ti mura bayi titi layo aina adewale duro on wo wa kitikiti laaro yi oju opa iluja ti fesu won kuro nbe e se gan ni iwo Sunday kan ti Oni ewo ti ma ti n gbo program yin leyin igba tin ba se radio segbe kan ma tun ma wo yin lori Facebook. Wa ni ba le se n gbo mi eyi se. Oni ti radio yen la won gbo, awon wa n wo mi lori Facebook. Yen na wa o. E se gan ni o. Dupe lowo titi layo aina.

layi afe wo abala oro Olorun ninu bibele ti a pe akole re ni igbeyawo gba ni adura fun gbogbo eti ti o gbo oro yi laaro yi pe gbogbo be se ngbo ki Olorun je ki o di nkan to je ko ma yi igbesi aye wa pada ti yo to idile wa ti idile wa yo di idile alayo ni oruko Jesu Kristi

0: Akọkọ nbẹ ni pe agbọdọ jẹ ki Olorun wa ninu igbeyawo. Let God involve in our marriage.
1: O wa lori emi mi, o wa lori emi gangan iye.
0: Ti Olorun ba ti darapọ mọ igbeyawo, gbogbo nkan ta ba ti nse ninu igbeyawo,
1: emi ko mi o
0: ma di mimo, iyen na ni waju Kristi.

mi o mo eleye ti toko ti yawo to ba ti ji laaro ti won ji kuro lori bed kan ti won gbadura si oba ase o si gbogbo nkan ton ba dowo le laaro ojo yen ti o ni bo si daada Oun ni pe a gbodo fi Olorun se akoko ninu igbeyawo ninu irin ajo ife ti aba ti wa nse leyi ta nse leyi ti ti ti ta a fi bimo nkan ta nse yen gan na ni omo ma moju

0: ti darapọ mọ wa won ni well done e se gan ni oga e le ka gbe bibele wa baye
1: ti be mi o gbe te lo kan leyin agbara
0: Ephesians 5
1: ogbori eyan o le ro
0: verse 22 Ephesians 5:22 to ba je yoruba ni efesu ori karun se keji le logo kini kan gan to egbo lati le je ki igbeyawo ko tesiwaju ko ni mimo olorun nu egbo nkan ti bibele yi ti ese bibele yi so o ni eyin aya e ma teriba fun awon oko yin gege bi fun oluwa ti gbo bayi eyin aya e ma teriba fun awon oko yin gege bi oluwa
1: be ni mo mo iwo ni eni to so lo dodo sori mo gba
0: se mo pe awa okunrin ma like ki obirin ko respect wa to the last
1: be ni mo gba iwo ni
0: oji laaro leyin gba te gbadura okun le ese mejeji oke oko to ba se yen lasan wo inu oko re adun se lati aro titi di ale ori a ri pe obinrin ni emi re de o de ni apon ni ṣugbọn awon obinrin mi won ri eleye gege bi nkan to se pataki yen le to de je bibele je ko ye wa pe eyin aya e ma teriba fun awon oko e gba fun awon oko yin
1: se mi bi kin jowo re igba ti ji aye ban bi kin pada
0: nkan ti awon iya wa nse laye igba yen ni ti won fi n gba iwuri lodo oko
1: jowo re
0: tinu oko won fi ma n dun si won ni gbogbo
1: igba
0: ṣugbọn awon obinrin aye idaye ijẹ won

and practicing. Any moment. Je won te ni teri ba fun oko. Any so solo. Bi ni mi ajila aro kutukutu. Sugbon mo gbe pe ni ra fun oko. O de nso pe ko se orire ko mo nje wa. Nigba to person chipe fun laaro kutukutu. Iwo ni eni to solo dodo. Lo mi ama ba oko re soro. Be ni tun ba egbe re. Ba aburo re leyi ma nfa ti gbe yawo fi ma rewe leyi ma nfa ti gbe yawo fi ma nta awon kan ti a kin take notice ninu igbe yawo ni mo salaye fun yin laaro de je pe mo fe ki amu ni okoko

0: tori mo
1: ile gan ti ma fi wa pari e laaro o na ni 1 peter 3 verse 7 1 peter 3 verse 7
0: eni to so lo dodo tori mo gba iwo ni eni tiki
1: oni likewise husband live with your wife in an understanding way show honor to the woman as a weaker vessels
0: eni tiki
1: je ki n wa translate si yoruba ko le ye wa daada
0: eni mo gba iwo ni eni to so
1: o ni eyin oko
0: sori mo
1: e gbe pelu iyawo yin pelu ogbon
0: eni tiki ko ni si beni mo gba
1: ogbon ati oye
0: eni to so mi ran o ma n se mi bi ki n pada sey igba
1: o ni e fi ife ba won lo nitori pe won je eyan to je pe e mo awon obirin bi pe awa okunrin la le ma towo sona won gbo
0: ton
1: awa okunrin gbonju won lo egun meje to wa ni ati wa yen ti egun mesan to wa ni ati wa yen ti meje wa nti ti won yen meji to ku ti ti wa fi ju ti won yen lo o ni ogbon ta fi ju won lo a ju won lo fa fa fa ogbon ta wa ni pelu imo ta ni yen lo ye ka ma fi dare won yen na ni le bon okunrin mi o mo eleyin leni
0: iwo ni
1: on gan lo fi da
0: ikoni
1: ki okunrin lo fun counseling okunrin gan lo ye ki o lo fun counseling julo
0: eni to
1: mo so eleyin lori eto yi laaro elomi a ma so pe awon meji lo ye ko lo fun counseling lo to ati lo dodo ni sugbon ogbon ani di ogbon to kira gan daada ninu olorun lati le ba awon obirin lo mo so kan ni ose to koja
0: iwo solodo
1: ni awon kankan wa to je pe awon obirin fe awon okunrin gan oda
0: igbagbo mi romo
1: awon le se gburugburugburugburugburugburu nkan ti won fe ni time pe ka calm down fun later in the day to ba ti se gburugburugburu etan yen a se wa pe si akiyesi nkan to se lekan yen o da o mi o like e o dun mi gan o
0: pada sey ki ma sise
1: sugbon ko se nkan ti mo
0: fe ki ma se jo
1: ta ba ti so eleye fun awon obirin yen
0: sori mo
1: won gbianju lati ye okan won pada
0: ni ti ki ko ni
1: akoko yen ti lo e kin gba e kin gba ipe lori oro yi laaro e kin ko gba ipe kan bi si keji kin to wa ma so pe o di ni ojo mejo number to jade si odo wa nbeye o ni nkan te fe so si oro ti mo so laaro 08055511110 08055511110 kini kan ti e fe so si oro ti mo so iyen na ni aro ye nipa igbeyawo hello
2: hello hello lotu
1: e se gan ni sir
2: e ku se o
1: e se gan ni sir
2: hello
1: hello mo n gbo yin
2: o lotu e ku se o
1: e se gan ni sir
2: olorun ati bo ma sagbara yin dot
1: amen
2: hello
1: mo n gbo yin e ma soro yin mo n gbo yin
2: ehn gaga bi nkan te so laaro yin o so le so papapaka lado keje le bet tolorun ba ti wa fun okunrin ni ogbon atile you know bia mentor obirin yen daada to obirin yen o ba gbo nko obirin melo lo ngbo laye sin eni aye ati jo awon iya wa kunle won a se gbogbo e fine very bo se ri ni e but this thing ko se awon we are talking of awon mo bi 30, 35, 40 years melo nu won lo ti ri okunrin yen gege bi eni to mo nkan to nse so I like you said talk when lo ye ko lo si counseling but mi ro pe obirin gogogogogo lo ye ko salaye fun pe like you said pe calm down pe loko e ko de mo pe oko e lo lowo ori e abi on ni e to ma to e so na so lakoto obirin melo lo ngboro soko lenu e se o lotu olorun ti wa ma gbagba yin do tun o
1: ami jesus e se gan ni fun iwoye tiyin mo ni fe si nkan te so ye idi ti mo fi so be se mo pe awon ese bibeli ti mo ka le kan eri ele ti mo te ka last iyen na ni 1 peter 3:18 yen eri nkan ti olorun so ninu bibeli o ni awon obirin won yi o ni ka fi ogbon ba won lo oni ka de oni nitori pe oni nkan ti o wa nkan ton as in agbonju won lo e je kin lo ben agbonju awon obirin yin lo so agbodo ma lo ogbon bibele lati le ma fi ba won lo e gbo nkan ti mo so ni bere ngba ti mo bere eto yi lekan mo ni ngba ti mo lo sinu idile yen mo ni won so pe won ma lo Amos 3 verse 3 lati le fi je ki idile won ma dagba soke won lo imo bibele awa na ti nkan be yen ba ti sele je ka ronu si 1 Peter 3 verse 18 yen ka le fi to idile wa tabani bele se gbe wa na la se gba gbawo gan ni igbeyawo wa yo tesiwaju 08055511110 oni number to jade sibi baya mo le gba ipe kan ko to de pe won ma so pe odi ni ojo meje akoko yen ti lo
3: yesu ala gbara ulala
1: dupe lawo pupo yin to je pe darapo mo ala aro ile lati je ki eto ye di sise
3: Yesu
1: ala para. Ti darapo mo mi loju opo aye lojara Facebook mo dupe lowo yin. Aje tun mo bibejide. E se gan ni. Ki owo se fun mi. Egbon ti ki on top mi. Thank you so much.
3: Yesu ala.
1: Adewale Bashiru. Oga ti mi ni Big Bash International. Adesun loro Adewale lati ilu Eko e se gan ni. Titi layo. Aina.
3: Ko ma solo.
1: Lowo otun mi. E se gan ni mo dupe.
3: Mo dupe o Jesu wa fe fe ti mo mi e ma gbona to ba lo je pe owo la
1: eyin na te ti pe wa lorokun ojo kan e se gan ni mo dupe
3: ati dorun to ba ran koro
1: e ma gbagbe e gbianju lati gbe ipolowo oja yin wa sori eto o se koko se pataki e je ka fi ti wa ka fi gbe ti yin la ruje for men's ventures
3: Nakawe
1: ro si lagbara ogun Olorun.
3: E ti
1: o ye kan bere pelu wa lose to
3: n bo.

wa fe ki awon eyan mo egbe wa sore ni abi e fe se oku agba e fe ki gbugbu awon eyan mo patapata e dare e sore eto se ba nse leye e je kinu mi ma dun ni gbogbo gba number to wa jade si odo mi te ba fe pe mi e fe ba mi so 0706427718 oni number to jade so o da je ki ma lo yen na lori eto fun ti ara loruko gugu awon to je pa ajo ko worin se to loruko iya afi oladele mojisola moj ati loruko amuje ero mi yen na fun ti sale yusu ati loruko ga agba patapata ni ile ise ye yen na ni ba mi isikel akonde ni mo se ndagbe lori eto yi pe ka fere pado oruko temi ji pada kikewo olale ti pe woyin mo si ke on top loni ka pade layo e ma gbagbe e pade mi lori eto osokutuwo lojo tuesday yen na ni kan ni ye bye for now

ebo ba ni ke eyan kan panu mo ko si baba nla eni to le ni ko fohun eni to lohun oba mi ni ko fohun baba nla ta le eni to le pa enu onito hun mo Olodumare ibare loni ani olohun mi to joko sorun lohun ibare o Ijeje nla lo portable presenter wa tun re loni lori eto abo ilu alo lohun oba mi se iba mi so pe un ka ma soro nso olohun oba mi se ibare o aye lo so pe ti wa bawo sugbon olohun so pe awa na lenu nbe olohun oba mi se ibare o eniyan lo so pa le darin lagbo amo olohun oba mi ba fun wa mike o ni a ma korin riso ka soro domi ta nfaye la olohun mi se ibare o baye se gbogun to tesu ale tawon eyan ibi ti won du koko laja to sugbon olohun oba mi pe ipa won o ni ka wa olohun se ibare o omode mo ki agbalagba mo ki eku kale loni salafia mo bayin e kaabo sori eto abo ilu lori ikanni glow 99.1 fm Gbenga Taiwo lo ko mi nje portable presenter emi lomo gbe kan lo kan pa kan ji kan fi kan wo kan mu kan la kan kekan emi lomo akan ke o ma pe ke o ma ni ke o ma yin ke o ma sake emi lomo baba agbalagba ti fi kike kike nsola omo baba agbalagba ti fi gige nsogo mo soro bi ntin bayi mo gbo ko lowo koko koko olugbenga taiwo mo soro rabande mo gba jikere lowo wedo wedo emi lomo a soro fakomo okun eyo omo loso mo di gba bon lowo ojo awon eyan ro pa agbara mi ni agbara mi ko awon eyan ro pe ipa mi ni ipa mi ko ogun won pe amo lowo ba mi ni eku simi oni eku

adura mi ni pe Olugbenga Taiwo portable presenter ni pe ki Olorun oba mi ko ma soko wa wa ibikibi ta ba nje si ko Olorun oba mi o so wa lobe ibikibi ta ba rin si ko Olorun oba mi o so wa lobe ko wa awon laabi won yo ma te wa ko ma te o ko ma te mi ko ma te nikan kan wa nje si ranti pe erongba eto yi na ni pe ka ma yorona awon ti ale fi da abobo ara wa nipa oro eto abo iba ti e wa se pe eto abo fe me ni die a si le ri awon kokan ta gbudo ma mu se ma mu lo ta ma mu gbo lati mu ma mu ki eto abo ara wa ko pegede dada adupe lowo awon eleso abo ile yi pelu ise takun takun ise ribiribi ti won se to se pe Olorun oba mi o tubo ma ro won ni agbara ni Olorun oba mi o tubo ma fun won ni pano ati agbara ti won mo fi se amo nti mo fe ke mo na ni wi pe eyin le ni akoko ti o kokoda abubu ara yin ki ijoba o to ba yin da si

o baba ta wonu re yi e ri daju wi pe awon to ye ke se e se won ninu ile yin ni nibi oja yin ni awon igbese to ye ke gbe awon abo to ye ke se funra yin abo owo ara ni to ye ke eyan se bi ke eyan o tilekun pinpin lasiko to ba ye ko ti ko tun double check selekun yi ti abi o ti ati be be lo awon nkan won yen e je ka ma mu won se ninu osu baba ta wa ninu re yi nitori pe awon ti won wa owo jiji ti won fi sodun ni December

nje je mo pe inu osu baba yi gan ni opolopo won gbagbo wipe ijamba oko a ma po idire to fi je wipe awon ti won boju to igboke gbodo oko awon na wa n sepe to se pe be ba ti ri nkan kan to fe jomo ijamba oko abi e le pe won ka won na wa da sibe nitori nje je mo pe ibi awon ise laabi won yi ibi ti awon isele won yi ba ti sele boya ijamba oko ni abi ngokan la won eyan ibi won yi to se pe won wa sibe awon to de bada be ni pe won le gba pa won le gbe sa abi ti won si nje ro rara won won ti bere si yo apo won won ti bere si mu awon ti o wulo to se bi lara won.

0: ti o ko fere ro nkan be olohun ma je ki a se ko nge ro awon kan bayi amo bo ba nlo to wari wi pe o se ko nge iru jamba oko be dakun awon ti won ri si igbokigbodo oko awon ni ki sare pe awon ti a mo si road safety awon le sare pe ko to di pe awon eyan bi won yo debe ti won wa ma obtain
1: unpredictable user
0: elo mi ibi ti won ti obtain ni la won wa kiri koda won le fa ki jamba o sele e ka won le obtain nibe awon le cause e pe ki jamba o sele ko si nti won le se ko sogbon ti won o le da ko si wa ti won o le wu ko sonu aramanda ti won o le gba nitori pe won fe obtain nitori pe awon na won fe lo iru korita yen lati wa nkankan ko lo

0: adura mi ni pe a o ni se ko nge awon nkan bayi a ni se ko nge awon nkan bi bayi keledua ko ma so wa keledua o so mi ko so gbogbo wa patakorongodo bo ba fe jade ofe ririn ajo tabi o ni awon bi kankan to lo dakun ki sara ninu osu baba ta wa nu re yi osu ti o se pe awon eyan o ma wowo kiri ni igba na le ma ri pe igboke gbodo a ma po irin kirin do a ma po rush hour eyun yo increase debi pe ma ri pe eni gan ti jade akoko ti jade tele yo wa ma jade bayi nitori kalukun wowo
1: it's simple the unpredictable producer
0: ma si gbagbe pe ba won kan se nse business ti won wowo legitly na la won kan na ni won wa owo lona aramanda eni ba wa fira re le abi ka lo bayi en to gora e iro nto on ni won mu sowo papapa ninu ki won gba tabi ki won yo nkan lo mo lara niru akoko bayi ni isin 419 o wa po 419 o po awon na to se pe won wa biribiri owo na awon na won wa ma ko sowo awon gbaju e lotun losi into ni iwon ba nto ni won tun gba lowo re iwon ba nto ye ki o fi je osiku re won tun gba koda won tun ran loko gbese kore yawo wa ko wa fi sanwo fa won ko fi gba million to po at the end of the day won ti gba unto hun iwo ni ko ma gora re awon to se se ko ma sele lasiko yi nla nla yin loye npa re yi awon to se pe o se se ki e ba pade o se se ke ri o se se ki o ma sele lagbegbe yin tabi o se se gan ko sele si yin sugbon te ba ti bere si kiye sara e ti ma mo pe eleyo gba mi ni fa iro leleyin npa yo ti ma ye yin nitori iru akoko bayi awon ti o pe bo ba le ni 200,000 ni nsin o ni bi ti mu o lo bayi o ni nta se to je pe yo di 400,000 amo ati ri ti enikan to di 1 million amo ti 400 ni o kokko da nitori pe un o fe ki o fail 400 o kokko da leyin re ni o wa di 1 million bo ba le ri bi 200 bayi o tele mi o ni awon kan ta se o ni bi ti mu o lo leyi no wa ma sakijo kijo owo ti o ni yo ire ma ya kiri won ti

akie sara ka mo bi ta rin si kuda ka wo iru eni ta ba jade ni inu osu ta bo si yi ka mo ru eni ta ba jade nitori elomi o le se bi ni ribiribi ko se ka ni kanka nitori pe nwa owo niro akoko yi opo eni o pe beyan o se 30 december iwo yi ni o ti bere si nwowo asiko yi ni o ti bere si nwowo amo be ba le kie sara e ni lugbade awon kan won yi ko ni se ko nge yin but table presenter mi npe e ni se ko nge bi won o ni se ko nge bi ibi o ni de ba ni kankan nu wa

ẹkú ilé ẹka san kakiri agbala aye ni tibuturo ipinle ondo ni gbogbo bi ti e ti nafani ati ma gbo ikoni alalafia ikoni ologo didan ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure ni be gangan la fi kale si ti atin gbosa fe losun tun ni mu kin pe eka san o bo ni nbe akusi mi oni o bo ni gbogbo nkan eyin obirin se dada mu ba inshallah an lewa e tu wa nkan fidile losun tun ni o ki ajogbora wa dada lori eto awo

0: be ti mo wipe oni gangan ni Sunday akoko iyun ojo isimi akoko ninu osu kesan iyun odun 2026 ti awaye ki nse agbara wa ti pa wa gangan ni afiri oni ti nse ojo isimi akoko iyun ninu osu kesan awon kan lo ye pe ajo bere osu yi sugbon bi a tin soro yi awon ti di awati koda awon kan gan won ti papoda ki se pe boya fi yo won sugbon a fi n gbe oruko won ga ni ki a ma ki oba awon ba ka bo sori eto yi olorun to da orile yo kan letter meta to da oju wa ni eyo kan letter meta to da eti wa leyo kan letter meta imu wa gan letter meta inu wa letter meta ori gangan to control gbogbo ara gan tin se body na letter meta ni olorun meta lokan olorun wa bo olorun mo olorun mimo aki yin wi pe e ka san o nibi te ba bo si joro ni ni ajule orun lohun e ko ojumo bo ba jo wa le na ni e ka le o kono ki ma ki yin kaabo sori akotun eto awo birin loruko olotu eto yi mojisola oladele be na ni iya niyan giwa ikoni ta wa yi ati loruko alakoso ikoni ta wa yi dokita izike akande ti loruko emi omo yin ololufe yin ayoyin ore yin aburo yin blessing aruke lu kin pe ka san o e ka bo sori yakotun eto awobirin gege bi e ti mo ba ti man se lori eto yi fun gbogbo eyin to je pe e ti n ba wa bo lori eto yi to je pe oduni fun yin kin se imo fun loko yin kin se emi nikan ni mo man da wa lori eto yi emi ati eni keji mi lajo man wa lori eto hun ti ajo man mu wa si eti igbo yin bo nikan bo ni nbe
1: okay, I'm really quick. What question? I could see me to new. I can you cabo see a to ye to white to a wow be rain. As to me, a corito lag by it affect by your knee or son to me. A tiba boy pay a ye catimu gegewa catimu iwewa eighty a marco and won't conceal it. Eighty man to a ye niche to man to a you be rain. She won't to talk or riche. I be blessed a kiloni moso. Won't to a ye or more day. She won't to a yag bash. Won't to a ye or doshe. Asusi deni osan yi lati wa fi oro to lagbara oro ti o mu ni ye gege bi obirin rere bi a tin do lataro lati fi tun aye wa wo oruko mi na o si yi pada Oluwanifemi Adesekolonkin yin pe e kaabo sori eto awobirin
0: o da o

0: ni bo se je gogan niyan na ni e ti gbo lapa be latenu awon ara ile ona ti o ngba mu iduro re ba idile ati ona ti o ngba mu isubu ba idile bi mo ti so fun yin le koko to de pa koja lo si odo awon ara ile mo jodi mo fun pe mo ti ni alejo pataki lori eto awo obirin fun ti toni ti won ma ba wa yanana awon orun si waju si awon ibere to ru wa loju won ba wa salaye dada mama dada ni won obirinre ni won aya tata ni won obirinre lode oko ni won awon na ni pastor mrs oluwa timileyin oluwa funmilayo grace ore ofe mama mo ma kiyin wepe e ka so e ka bo sori eto awo obirin
1: e ka so ma o kiyin e ku se o
0: e seun gan ni mama o de ba wa ki awon ara ile
1: gbo ara ile mo kiyin o e ku ile o se dada la ba yin o
0: oda mama e seun gan ni pe a pe yin ede jewa lori eto yi o ni awon oro kan leyi to je pe o ru wa loju papa julo ru awon odo bayi ta ti ti to iru yin to je pe o ye ki agbeyewo lori eto yi bi o se mu ire bayi dile lo tun mu isubu bayi dile ohun na ni social media to gbode kan

0: Rikki to ni anfani si ero ayelujara gan.
1: E seun. Eh mo ma soro kan pe awon ijoba ni ilewe giga awon na wa lara okunfa nkan ta nso yin.
0: Hmm.
1: Be ni ma nitori pe omo ti o ti jade SS3 ton ti gbe ero ayelujara le lowo orisirisi ni won tin ri ki o to le di pe a fun omo ni ero ayelujara e o ye ki omo ti jade iwe mewa
0: iyen ni woye ti yin
1: ko ti ri admission be ni ma ko ti ri admission to ti fe se admission
0: sile
1: eko giga ko to di pe won fi ero ayelujara le lowo a ri pe awon mo ngan won fi be mo kokon mo ero ni won ohun ni iwe won ti won wa nka
2: esun mama wa o ko te wa dumi lopolopo pe mi o mo pe ibere ti enikeji mi fe kokko bere lowo yin niyan iba ko te ni ko danu duro di e ki kokko bere ele isaju sugbon ekoro lakaye te ba wan yanan na lesese ibere te mi fe bi yin ni wi pe because awon eyan wo pe awuyewuye social media igbeyawo ise social media wa je nkan to buru ni atori won wo pe ewo la tun gbede lose yi mo wa fe bere lowo yin pe se social media yi se nkan to buru jai ni abi nkan to dara ni kakote to wa soro pe o kan ti igbeyawo mo ko fe je ka ba wa so fara ile bi a social media yi o boya nkan to buru ni o ti o ko ye ka sumo ni o abi nkan to dara abi eyi to de ko wa laarin ewo le ru pe o dara
1: e seun bo se buru be na lo dara mejeji lo wa nbe sugbon ibi alebu ti o da nbe ohun ni awon eyan koju ohun la ti a ba nwo nigba mi awa na ta je iya ma nkeko nibe ti a ba nwo a le ko eko daada nibe awon eko ti o da na o wa nbe a le so pe ka party
2: iyen ni wipe o ni ise daradara to nse
1: be ni
0: to nse ṣugbọn ohun ti mama n so ni pe iyen ni pupo nu awon eyan foju si ju ibi to da ninu e o da ise
2: eṣun mama wa ta ba so pe ka mu wa si ti igbeyawo gege bi e ti so pe social media o je nkan ti o dara eyi ti o de dara yi o ni awon eyan awa fe mu wa si ori eto awa obirin bawo ni eyi se kan awa obirin social media lori aidara se ikan to mu idile lagbara si la mu nibe ni abi ikan ti o ba idile je gege bi awa obirin lori social media eyi ta ba wo awon obirin ayesin gbogbo ala koko ri social media amo kan to lo nbibe ta ba wo gbogbo idile to ti wo le ni a ngbo kan ta awon eyan so ka to mo ka to lo won ni won ti lo fun divorce won ti lo si court won ti se to ma de ma so lo so bo won so pe lori social media ina lo dale awa fe bere pe se ipa rere ibe se o se social media se awon eyan o lo lati mu ki sa wa obirin sa nlo lati mu ki dile duro re si ni lati lagbara si abi lati biwo mo fe ke ba wa yan no e fun awon ara ile
1: e se ma obirin rere to ti o ba fe ki ile ti ton ko tuka ninu social media nkan daada to wa nbe on lo ma dimu ki se pe ki obirin ko ti ma se daada ninu ile tele ko wa lo sori social media ko ra won to nsi omu sile ko wa ma tele ko ri eni to so pe my dear to ba fe jeun o lo so kitchen ko lo gbo nje ti o de sele ri se mo pe iru yen be yen o ma tule ka iru awon fe fe ri ti won yen nkan to kin se tele ti ba lele wa so pe o ma lo be yen o abi aso to ti e wo gan ti o se to ni ko lo tu se to ni a o ri lagbaja ni lori media o ri la ka se gbe lori social media iru nkan be o le tule ka
2: mama wa e seun gan ni fun oro ti e tu so yi gege bi awon ba lele wa won ni obe ti ba lele o kin je iya lele kin se eh fun o ba le bayi ti o wa so yi pe ah iyawo mi o eh imura to mu yi o ko ba gba mu ikan ti mo tin wo eh won bo se mura bo yen se eh se wo obirin to ba won pe ah lati le je ko te okan won lorun to ba wa lo sori social media ko lo wo awon imura won tori e so lekan pe aso to nso mule aso to nsi kin bo sugbon ikan ti an so ikan ti oko fe ni to ba tori ti be to ba lo sibe to ba lo wo mura won to de bere si ni mura be se ru obirin be sa le da lebi ni sa le so pe ah o ku die ka to fun iwa to wi
1: ah ni igba mi ru obirin be ti o ba fe ki le e ko tuka ogbon olohun na lo ma fi se ko ni se ni se pe o le ma wu ati wo nkan ti oko e so sugbon ogbon olohun lo ma fi se in te so yen opolopo ile lo ti tuka nitori be ti oko a so pe ah nkan ba e lo un fe ti iyawo an de so pe ah ohun o le se ba lo se ma wo boya iyawo ti o kin wo sokoto tele ti oko wa so pe ah sokoto yen gan ni ko ma wo aso ile to se aya sile die yen ni ko ma wo ti iyawo o de fe se a ri pe ti iyawo yen ti o ba se ile le tuka sugbon pelu ogbon olohun o le fi ogbon olohun ko fi se ki le ma ba tuka
0: o da mama e seun gan ni bi a tin bi yin ni en da wa lohun mo si wa inu mi si wa ndun sa awon esi ti en fun awon ibere wa yi mo wa fe bere lowo yin kini awon oro

0: ko wa laarin oko ati aya to je wipe turu awon kan bon yin ba wa nsele ko ni ma fa ide ayede sile laarin won ninu ile ninu ile
1: e se olotun oro ajo so nibi ti idile ti ti emi olorun gbe oro ajo so to ma wa laarin won a je isokan wa ajo so pe nkan bi eleyi o a fe ka gbe nkan bi ele sori ero ayelujara won ti jo mo laarin won to fi se pe ko ni si ede ayede won ti jo so laarin ara won gege bi adehun so yeyin ma won ti jo so gege bi bi adehun ki olorun ko ma so wa ele n ta n so elomi gan won le ma wa nipa gbigbe aworan e sori ero ayelujara yi ko se pe ibe ni won ti ni won ti
0: ko fa bi won se ma ri mu ni
1: se won se ma ri mu nitori na inu le ti emi olorun yen ba tin gbe ti isokan wa nbe won ni se takora won
2: e seun mama wa mo fe bere bere to lo pelu nkan ti enikeji mi ti bere yi ni pe bawo ni awa obirin gege bi ati mo pe o le je obirin gan to ti ni omo o le je ti o ti lo omo sugbon obirin ti o fe ye ki le wo ti o fe je ki le daru obirin to fe penle oko bawo la se le pala laarin social media ati le wa igbeyawo wa bawo la se le pala laarin oko wa o social media o omo wa o ti gbugbe a de ma lo ni so se e ti awon oloyinbo ma awon oloyinbo ma pe ni you balance the equation bawo la se le se
1: e se gege bi ati mo pe obirin gangangan lo ni leju ani lo lati ma gbadura be ni ma lore kore ti isokan to wa ninu ile lori oro ero ayelujara e boya ni boya won ti mari ni o to e pe won ki se ru nkan be bo ti gba ton ti wa use mo ero yi ton ti wa like ti yawo yen ba wa ri pe nkan to le tule won leleyi o a fi si adura be ni ma a ma fi ogbon olohun se a ma gbadura adura ti ohun lo ma poju to fi se pe ta fi to fi ma win okan okunrin yen to e pe in to to n se lori social media yen ti o fi ni ko ba ile won ki de n se pe oro ija ni to ba fe ba baale yen so pelu irele okan lo fi ma se gbogbo eto yen ti o fi ni si idarudapo ninu ile
0: o de mama e se sugbon ni e ja se mi mu na bo na

0: ṣunṣun gan ni ti ẹṣin bá wa bọ lori eto awobirin ko to di pe a o mo se oju opo le fa awon ara le ti a ma fi se alambo fi bo ti mama ma ba wa fi si awon ibere te ba bere tabi oro te ba da si mama e je bere ibere lowo yin nje ore nini lori ero aye lu jara so ti e lewu fun idile bi ki a ma ko re lori ero aye lu jara yi njo te ni ewu to ma nfa fun idile se o dara tabi ko dara
1: e se olotun ore nini lori ero aye lu jara o dara ko de dara be ni ibi to da si ti a ba ni ore lori ero aye lu jara ti a n bara wa n so oro to je imo ti olodun to le mu ki idile dagba o dara sugbon awon ore mi wa to se pe asiri ara won ninu ile ni wa ma tu elomi ti tori nkan ta n so yin ti ore ta gbo komo lowo bi o de gbo kogan nigba to ba ya to ye pe gbogbo asiri ile omo gbogbo e lo ti tu le lowo o le gba ona idakeji mo lowo o so pe ayo lo npa nitori na o dara ko de dara
2: o dara
1: lo aran wa lowo
2: mi o dara ko de tun dara o da mama eseun gan ni
3: eseun gan ni mama wa fun awon oro la ka iya taro a gege bi a tin so lo ipa ti social media n ko ninu iduro re ati isubu igbeyawo a wa fe wo ru awon social media mo pa awon kan wa to je pe nkan to n se nibe ni pe ko ma so oro nipa igbeyawo ise ta won yan layo ni gege bi emi ati enikeji ba te pe to ye pe ise radio la wa yan layo awon ba ise ta won na yan layo niyan eyi ti ore mi ti so nisin pe marriage counselor a ri porisirisi ona oro ni won ma mu jade e se bayi oko se bayi ton se bayi o fun lara re ile egan le ma toro ile ede tu le toro ba kan meji ni a wa fe bere yi pe gbake ba wa salaye fun awa obirin ati awon obirin to wa nle yi pe se gbogbo awon eyan won ilo ye ki a ma tele se gbogbo oro won lo ye ka ma mulo ka ma fi se wawo boye eyan to ko te so yi pe ah gege bi obirin o ikan bayi ni kokoko se o ikan bayi ni kokoko se o to de mo pe iwo o idakeje bayi lori si e se gbogbo awon marriage counselor yi abi gbogbo oro to ni se pelu igbeyawo ta ri lori social media se gbogbo lo ye ka ma tele abi o ye ka fo gbon se ejo isalaye fun

di oluwa wa kekere o ti mo pe aso obirin na wa kunle ki oko e ko si inu le ti obirin wa to ti jila aro o kunle ki oko e ko si nkan to le sele tinu le ma bi nibe lo ma pari si inu le be o le tuka because adura e yoko to ma gba fun e laaro kutu yen o ti mo pe lai lai o ma ma mo e lo ni nitori na awon counseling ta n gbo nibe ile to ba da nibe oun ni ka dimu ki odo na de dimu awon odo aye isin olohun lodumore a ba wa wonu won lo

0: bo sile je pe awon obirin mi ti won je single mother yi ki se wipo wu won o ni nkankan awon gidi wa nu won to je pe teyan gan ba gbo itan won nkan to so won di single mother yan gan a ma sanu won ni a wa gboru nkan bi eleyi a wa di pe a ma so foko e pe ebo niyan ori mo robirin kan bae birthday la san lo se oko e o fi ere moto lo fi ta lore ile lo si fun mama mo ti wa mo wa fe bere bere wi pe nje gbogbo nkan to ba ta ba ri lori aye lo jara egan lo je ooto bi a kin lo lede oyinbo pe se fake wa nbe se gbogbo e ni o je pe agbo nkan ta ba ti ri to be gele lori ko si aye deru kokan ninu e
1: e se olotun fake lo po ju nbe o iru obirin be yen to so foko e pe ori lagbajo nkan to fe se ni be ni won ni ile oko ile eko nkan to fe se ni se bo mo bi inu ile e se ri ko to ma so pe iya lagbaja se ba yen baba lagbaja se ba e foko so de nu ile won to to mo nkan ti won se nbe ka to seju pe o ti fo le ara e so fake gan lo po ju nbe agbodo wa very very careful
2: ẹṣeun gan ni mama wa ibeere ti a ma beere ni ka to si oju opo le fun awon arale bo se tori won ti gbiyanju ati pe won fe da si oro yi gan ibeere ti mo wa fe beere ni pe o tun so mo nkan ti ore mi sese beere ton nisin nkan ti a ri lori social media lopo igba ikan rere wa nbe ikan buburu de wa nbe e de wa mo awon obirin to ba ti le ri kan lori social media ati fe bi oko bi o jade o sile kun moto sile fun iyawo e awon na wo wa pe sugbon a de mo iru oko ta fe bo ti le je pe lopo igba awon kan gidi ni sugbon ki se gbogbo awon okunrin
0: lo le se
2: e je ki kan ti e lo oyinbo ti a ma nlo ki se gbogbo awon okunrin lo wa romantic o de ti mo ri ele to fe o ti mo wi pe eleyi o ko le se nkan yi o sugbon ki ni e ma ba daru gege bi obinrin ologbon to fe ki le daru se gbogbo nkan to ba lo lori social media ri e ka ma se afarawe wo ore mi o se le iwo na se fun mi e mo pa elomi gbogbo nkan igbesi aye lo fi sori social media o tutu ra abuke fun o ti se le fun se ri e na fun mi se gbogbo nkan ta de mo o le lope gbo le je ko daradara bi kini oni mo so o le je ko daradara sugbon amoru eni ta fe si le se gbogbo awon kan lo ye ka ma safarawe gege bi obinrin ologbon
1: e se olotu gege bi obirin ologbon ko ye ka se afarawe gbogbo nkan won looto awon kokan ninu e o da to ba wa fe to mo ru oko to ni sile ko si nkan na to koja adura be ni o le fi adura na ko fi win ni oko e ntori tori to da yen ko ma se fun e ki wa n se pe ko ri pe ori eni to sile ku fun yawo e oko e o ti ni moto ko wa lo ma sare ko wa ti tori be ko wa so pe o ti e se mo o fe lo fe eni to ni moto ta ma sile ku fun e ko ri be o ta ba ti wole oko yen to mo ti wa nbe ogbon olorun alaye pelu adura un lo ku nkan ta de nfe yen pelu igbagbo ta ba n gbadura olorun de ma se
0: O da mama esunsun kuma da bi pe a fe ka won ara le pe wole tori won tin pe bae o da number te ma fi pe wole da se ton re 0805551110 tabi 0706677182 elo e ti wole o
3: hello
0: e ka so esun oluwa lo ti oruko yin ati bi se tin pe wa
3: olatubo sun lo n pe lataku
0: a n gbo yin
3: se ri oro gbeyawo ori kọlọ nko sajọ kori wo je arun ni ori
0: ami
3: se wa ti ba to ti wa yan tan eyan nilu ọlọrun to lọlọrun lo gbe gbe yawo kale bibeli so nkan kan o ni ọlọrun ni ori jesu o ni jesu ni ori ọkunrin o ni ọkunrin ni ori obirin eri obirin o lo nile iwọn ba nta wa ọkunrin wa nbe iwọn ba nti wa se ti le ba ma da o wa lowo obirin o 70% teri won ba 30% yoku tokunrin ni teri nkan kan wa tawon obirin wa understand obirin o gboro lemi pun fe ma fi gbagagba pelu okan obirin de gboro nirele bi le so kan kan ni love your wife oni keyin okunrin e fera

ba so ngba mi wi pe oye bayi ni ojogunba o ma ya awon eyan lenu Yoruba de wa bo won ni a le wori olori ti awu ti ko wa ko wa ti se ni lo awa na wa wo pe yato si yen Yoruba ni ti no ba jo ni ju omo eni tara ni la ko gbon a ti ngba so ti pe ta ti wo pe ah inira yi ti po ju awa na wa wo pe e je ka fowo si we gbogbo awon nkan bi owo osu wa e je ko tun gbe tele si die ijoba de won de gba yewo ku bi odun merin di nugun lati wa lori oro yi almost 15 years to bo di wi pe ijoba wa fi owo si adun yi ni odun 2025 ife tete de de awon university to ku de ti bere si mu lo wi pe oya ati fi pe oya e je ka ma mu lo ṣugbọn ijoba ipinle ondo di se o se pataki tori pe tara o ba ro eni to n toju alaisan alaisan fun ara ẹgbọn o le pe inira ni inira lo n gbogbo ma wa awa gẹgẹ bi olukuni ẹyin naa ẹ wo olukọ ti o ba jẹun yo olukọ ti o wa deede bo se yẹ ko wa ọpọlọpọ awọn ọmọ ẹgbẹ wa lo jẹ pe oriṣiriṣi ipenija ni wọn ni lori ọrọ pe awọn oriṣiriṣi aisan tori kaluku n gbaja to wa ladu ara wọn owo la ma fi ra oogun owo la ma fi tọju ara wa ọpọlọpọ awọn ọmọ ẹgbẹ wa lo jẹ pe wọn ti ọpọ wọn ti wọn lo wọn ti gbẹsẹgbẹ kan ọkadà náà dẹ ń gùn kiri ṣé ó yẹ kó rí.

0: oda
1: oda e se ojogun osudi e je ki awa wo bayi sa nibi oro de nibi toro de duro bayi kini arowa ti elepa fun awon obi nitori awon awon na nkominu koda awon akeko to je awon te nko won ti fi ero won lede bi pe inu won odun bi won se wa nle ati ri awon omo ati ri awon larin lo du awon akeko mi ti won tin pe owo ile o ni ojo tin lo lori e o be gege sai ko si te waju awon obi nkominu back na awon akeko na nkominu ki la ro wa te fe pa si won tabi kini igbese gan ti asu le gbe se agbada ogbonu agbado ta le fe foro nse ni abi kini nkan te wa nreti bayi ati pe ki la ro wa te le pa si awon obi ati awon akeko
0: aro wa ta ma pa fun awon obi o ni pe e ki koko be ri awon akeko wa ati pe ka tin paro wa fun awon be dupe lo won ta won na ti mo riri e awon ti mo riri se ta se idi ni ta fa won a se de won na ni a de ro won pe igba die lu ko won to ba ma da o ba koko ni ra ni bere won ma ni lati fara da ni won ba die na lu ko o di ya ma ro won pe ki won kon sa kon mu mora de kere loko e da fun se de to lu gugu nkan tan so yi pa ti won na ni tori wi pe mo ti so eni to ba ma wu alaisa won ko ko to ju are dada awon la ti gugu ju aye wa ti gege bi aye oluko awon la toju awon la ko a ro won ni a de nbe won a de tu pe lo a de tun de won le kan si pe won ba wa ma won ba wa fara mo pe ye lu fun awon obi mo ti ma n so mo de tun ma so agbara wa lowo won tori wi pe awon lo fi gbogbo awon to n dari wa sibe o de mo ona won le gba ba won soro idi ni to fi ta tin so fun won pe ki won ba wa ba awon to n dari wa nipinle run lo soro kon se nkan to to ati ti o ye iye ba ti waye to se soro o wa lowo awon obi isata tori pe awon omo awon akeko won ti fi irunu ti won o wa ko so wa awon obi bayi kawon na gbe igbese pe to ba ye kan gbe pe ipinle ondo yi o ti fi wa ni ko de gbodo baje ki won ba awon to n kari ipinle ondo won ba won soro ma de so fun won pe awon fe kawon omo won wa nle mo awon fe kon da awon omo egbe wa lohun ka le pada senu ise
1: oda ki n to yonda yin sa nitori mo pe e fe faransi mi nitori irin ajo ati ese rin laipe yi ayo kan lara asatupale oro to nlo alagbon ati osilu wa pelu mi lori eto eje fun won ni won fe bere oro kan lowo yin ko to di pe mo yonda yin sa awon ba niran bembe ojogbo osodi nbo yin
2: ese won ojogbo osodi e ko ohun latara esuku alaye ese on gan ni te ti ta pe yin te je wa tori iru awon alaye te n se fun ara ile o se koko lati gbo lati odo yin gogon ni sansan won lenu nipa ohun lati gbo so eyi to n komi lomi numbe ni wipe to ba je pe gomina ati ijoba apapo le n ba soro ti o de dabe npe o n mu esi jade ba se n reti se ko ye ke le ko se se lati gbe oro yi siwaju ile igbimo asofin lati lo ba won soro nbe fi oro yi to won leti tori won ni ojuse gege bi eyi ta n po ni oversight gege bi abojuto gbogbo nkan to ba n sele ninu ijoba ile igbimo asofin ye ko le da si lati le ba awon apase executive soro nje ti gbe igbese lati tori te ba le nko iwe gege be je so e ti kowe si gomina e ti kowe si joba won njo se se ke yan awon asoju bi merin marun melo kan ke wa si house of assembly lakure a fe wa fi oro eto yin leti officially ke wa wo isi tawon ti e ma fun wa
0: e se un fun ibere te bere ojo ti pa bi gubo ojo ti pe o keri mi o fe so oro lo si be yen tele ni sugbon ma pada so isoro ta ni ni university yen ni wipe owo ti won fun university yen lati ma fi
2: subvention
0: won fun university yen lososu ohun ni o to ìṣòro wà gan ni yẹn òun ni ò tó ó kéré jọjọ kó tó di wípé agreement tá a ṣe yìí kó tó di wípé ó dé 550 million naira ni owo osu o gba wa osise ni university ni ṣugbọn 23 million naira ni ijọba ipinlẹ ogun fun wa ni osoosu wọn fun university yẹn ni osoosu eyin yọ ẹwu o jasi pe bi o wa 300 million ni university maa wa losoosu lati fi kun oye ti wọn fun wọn lati fi san owo osu owo osu nikan ni yẹn o ẹjẹ mọ pe o ti rí fi nkan ló ń lọ ni university ọpọlọpọ nkan ni wọn nílò láti mójú tó tó dẹ nílò owó àwa pààyàn di fẹ́ẹ́rí ní ọdún 2025 ní november a address the press conference lórí ọ̀rọ̀ yìí torí wípé nǹkan kan wà tí wọ́n ń pè ní capital grant èyí tó máa appropriate ní ọdọọdún house of assembly ló dẹ̀ máa ń sáìn ẹ̀ tí wọ́n máa sọ di òfin ǹjẹ́ gbàgbọ́ pé láti bí ọdún mẹ́jọ sẹ́yìn wọn ò tí fún ilé ìwé wa ní wọn naira nínú owó yẹn tí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ aṣòfin ìpínlẹ̀ ondo dẹ̀ máa fọwọ́ sí lọ́dọọdún wípé owó yìí àwọn ti sáìn ẹ̀ pé kí wọ́n fún wa òun ni à ń pè ní owó tó máa fi ṣe àwọn nǹkan tó máa tún àwọn nǹkan èlò ní yunifásitì yẹn tá ń pè ní infrastructure ṣe ibi tí mo lọ rèé o kẹ́ni nígbà tá a address press conference yẹn tán àwa kọ lẹ́tà akọ ìwé sí aṣojú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ ondo the speaker of the house of assembly akọ ìwé sí wọn we requested for a meeting to discuss this issue so that we can be well guided and enlightened ẹyin ni tèmi ní tòótọ́ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọn ò fèsì sí ìwé wa o wọn ò dẹ̀ pé wa ẹ wo a ti gbìyànjú tó ní yunifásitì yẹn o a ti ní sùúrù tó ìdí ẹ nìyẹn tá a ti wá ara nǹkan tó ń bí wa nú gan an nìyẹn tí n bá sọ fún yín pé a kọ ìwé sí kọmíṣánná fún ètò ìṣúná kọmíṣánná fún fàyínà pé a fẹ́ ṣe ìpàdé pẹ̀lú wọn kan ti èké ká mọ bí gbogbo ẹ ṣe ń lọ bí ajá ló ń sọ̀rọ̀ bí ẹran ni bí ba ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọn fèsì sí ìwẹ̀wà wọn lè gbé wa a kọ lẹ́tà sí kọmíṣánná fún justice and attorney general pé ẹ̀yin náà gẹ́gẹ́ bí amòfin ẹ̀rí bóyá a lè tún fojú òfin wo ẹjọ́ ẹ̀rẹ́ ká ṣe ìpàdé pẹ̀lú yín wọn ò dá wa lóhùn a tún kọ lẹ́tà sí speaker house of assembly tó jẹ́ aṣojú wọn ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ní ondo state láti ọdún tó kọjá ni mo sọ fún wọn ò dá wa lóhùn bí ba ṣe sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀rí wípé ẹ mọ̀ pé tọ́ba ti tẹ̀lé ewúrẹ́ kan ògiri ó máa kọjú sẹ́ni tó ń lé ni tara nǹkan tó ń bí wa ní ìyẹn tó ń dùn wa nígbà tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó ti lé bí ogójì ọdún lẹ́nu iṣẹ́ nígbà tá a bá ń kọ ìwé pé a fẹ́ bá àwọn tó ń darí wa sọ̀rọ̀ political leader tí wọn ò dá wa lóhùn ẹ rí wípé kò ń ṣe nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tó dáa rárá láti bá ìbéèrè yìí a ti kọ ìwé sí wọn pé wọ́n ti ẹ̀dọ́ ìṣòro tó ń ṣẹlẹ̀ rí wọn báwo la ṣe lè bá wa yanjú ẹ̀ ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ ṣe ìpàdé pẹ̀lú yín ẹ tún fún wa ní ìmọ̀ sí èyí táwa ò bá mọ̀ wọn ò dá wa lóhùn.
1: Ọ̀dà ẹ ṣeun ọ̀jọ̀gbọ́n Bolúwájí Oshodi ti ẹ̀jẹ̀ alága ẹgbẹ́ ASU ní ẹ̀ka ti Fásitì Adékunlé Ajásìn ní ìpínlẹ̀ Ondo. Ẹ ṣeun tí a pè yín tẹ́ ẹ jẹ́ wa sà.
0: Ẹ ṣeun gan o ẹ ṣeun tẹ́lá sì wá náà àti bàbá jẹ́
1: yìí. Ẹ ṣeun sà. Ẹ jẹ́ kí yọ̀ǹda ọ̀jọ̀gbọ́n Oshodi ọmọọba nírun òbímbé ẹ jẹ́ kí a fi àdàgbà ètò ọ̀rọ̀ sílé bó tilẹ̀ pé ìní kókó ọ̀rọ̀ kan tó yẹ ká mẹ́nuba lókè ìta ṣùgbọ́n àkótódì pé màá gbọ́ àlàyé yín ẹ̀ka ìṣèjọba ìpínlẹ̀ ondo àwọn bóyá kí n kò pè lẹ́sùn ni ẹgbẹ́ aṣọ àkùngbà àkókò fi kàn yín wípé ẹ ti dágunlá sí ìdàgbàsókè àwọn ojúṣe yín kódà ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ ondo náà wọn ni ẹ ṣe àbójútó ohun tó yẹ kẹ ẹ ṣe kí ni èsì yín sí àwọn ẹ̀sùn wọ̀nyí orí ọ̀fẹ́ ń bẹ fún yín ní iléeṣẹ́ glo fm láti fèsì sí àwọn ohun tí àwọn fi kàn yín lórí ètò àgbàgede òṣèlú ọmọọba nírun òbímbé kí ni ìròyìn pẹ̀lú eléyìí àwọn ọjọ́ bíi mélòó kan amolóró òfẹ́ àti báyìí nìkan sọ̀rọ̀ a nílùú àkùngbà àkókò àti ipò tí ìlú ọ̀hún wà lọ́ọ́lọ́ báyìí nǹkan tí wàá rárá ọ̀rọ̀ ajé ò kò jẹ mọ́ gẹ́gẹ́ bí ohun tí àwọn èèyàn tó wà lágbègbè bẹ́ẹ̀ ń sọ bákan náà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ohun tí wọ́n fara ń gbá ohun tí wọ́n ń dojúkọ ó kọjá àfẹnuròyìn àwọn ẹ ti gbọ́rọ̀ láti ẹnu alága ẹgbẹ́ ASU àti àwọn ilé ẹ̀kọ́ míì alága ẹgbẹ́ ASU ní inú Fásitì Àkùngbà Àkókò àti àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga míì tó jẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ondo kini iroyin pelu ohun to nlo nipa eto eko ni ipinle Ondo iyen eka eko ile eko giga afasiti
2: gege ba ti gbo lenu ojogbon bolu osodi bayi lati enu awon to kan gangan to wa ni di oro to oro ye daju daju ti o si konu nko ho ti o si pe boya ehe so wa nu nko ton so gbogbo awon iwe ton ko ran se bayi te ba fe ri won won te pepe fun yin e o ye won na se nso won de sabosi nu nko ton so bayi won daruko awon tawon ti kowe si laarin ose ta lo to mo se lo si office commissioner fun education ye commissioner fun eto eko lo se ta tu fe mu e bayi o se lawon ipade kan na ta ti jo nse ni ranpe ojogbon ijigbe kele ajibe fun ta ba gbagbe awon ni former vice chancellor the same adekunle ajasin university ti o gabo lo osodi nse asu chairman be ibe na ti kuro kan to wa di commissioner for education ye iru awon oro bayi ti o ba tin ba je gomina iru oro bayi bi gba teyan ni head of programs ni station to ni head of news to wa je give nkan ti head of programs ba ti so recommendation ma kan oke okay, ja se ba je odo commissioner for education gogan lo e ko ro e pari si ah lo ba awon eyan e su pade o se je pe family kan na ile kan na le ti jo jade o lo ba awon eyan e su pade nkan te ba fenu ko si
1: te fenu ko si
2: won kan gbe wa sodo gomina ni ki isi odo gomina gan lo e ko ro e ti ma niyanju this is a ministry of education matter ton le yanju laarin ara won iyan ti gomina ba ma da si sugbon commissioner meji ni mo ba soro ni opon se ta wa lori awon oro won yi ati opolopo nkan to nse ni ipinle Ondo commissioner meji laarin ose to koja mo lo office commissioner for education the only thing to kon ku to mi kon le so bayi ni pe enu ki se ori ategun kon le enu mi ti ma gba sugbon en to ba feran ipinle Ondo e je ka ma yan awe fun ra wa eni ba fe ki ipinle Ondo ko tesi waju ko bo nu igbekun e je kon yan awe ki awon eyan yan awe oro ipinle Ondo ti koja ile itanwo loju latan yo o ti koja be o mi ni so ko ni ju mo se so yen
1: nitori nitori ti e ba gbo awon igbese ati alaga egbe asu ni akungba ni fasiti akungba ti won so igbese ti won ti gbe e wa ma bere lowo ara yin pe ki gan so ni mu mo pe o ni alaye to ye ki e ka isejoba ma ni alaye ti won atun ti won so ye ki won se ati ohun ti igbese ta won na gbe nitori mo fe gbagbo pe awon ni ife ojo ola awon akeko tun lo sile eko yi awon ni ife ati igba won ni ife ati ati ikobi aro to da asi igba igbadun awon oluko ile eko giga yi mo se ni kin kuku bere lowo eni awon ti oro kan gangan ti won yo se loji
2: te ba ma gbo idahun kankan rara lati odo ijoba apako ijoba ipinle Ondo ori Facebook ni kole ti ri tan ko press release kan sibe latodo wa akowe iroyin gomina that's the only thing te ma gbo e le gbo ki commissioner for education ko da soro tori baba omo bo toro ko ye won oro eyin won loro iwa
1: mi fe gbagbo pe be ni ori
2: ma e ja gbe gbese lo se yi kemi ti commissioner for education cannot say anything mi e ja jo ti se lo se yi commissioner for education cannot say anything tori won mo kankan
1: emi o fe gbagbo mi o ni gbagbe nitori mo mo pe ijoba ipinle Ondo ojo ola awon akeko yi o je won logun bakan na igba igbadun awon osise je ijoba logun nitori olopo ogba
2: oro idara eni dun le so yi atokun oro bo ti ye ko ri
1: loko ogba ni won ti jade lati so pe nkan bayi la nse fawon akeko awon so bustry la epe fawon akeko nkan bayi la nse fawon osise won so wi feyin ti fawon osise feyin ti won fowo si won gba won osise sise ehn mo gbagbo pe lero temi o ni gbagbo temi o wi pe ijoba o le momo fowo leran lati ma wo
2: ebo eri ma je mi so bayi o mo yen so
1: on mo si ni ijoba ni o ye ki won ni iyatoro iko si won ti mo si n fi aye le fun won lori eto gbagede osilu ati awon eto wa gbogbo ni le se Glow FM lati wa je anfani aye ti a sile yi lati e ti wa so fun awon araalu lati wa so fun awon obi ibi toro de duro
2: mo ti so fun yin enikan soso to raye lati ma soro Facebook na ti ma send the press releases in sita Facebook ni
1: mi e fe gba be
2: Facebook e gboro lati enu akowe iroyin si gomina number 1 ton so ni last week press conference ti akowe iroyin si gomina se last week mo wa nbe ni mo joko sibe ni mo wa nbe life won ni won to get one now 60% subvention ton so idaogota idaogo je o kan pe araye bi oga bole osodi ijoba lawon ti so wo yen sugbon ati management awon dari awon ile eko giga ati awon osise ile won lawon ti rowo je ijoba le fi ari daju e le de bayi pe irona npa owo yen wa lakan to ewo ijoba ile asan owo yen ti wa lowo won eyan meje padanu e rona awon e je ka barahouse o toro eyan le ma so oro to ma danu ara edun gege bi ijoba bi gege bi ara ilu ijoba le dagun la ijoba ti dagun la bayi e wo ye eyan ton ti ko letter si kilo buru ni wi pe kekun se bi letter se bi ka kon soro la soni to be no bi ke joko ke joko ka jo salaye kilo de ti ijoba o dahun
1: nitori ta ba pe jo ta ba nso oro oselu alori itu gbagede oselu ati abani eto dibo nbo lona nkankan ai
2: pati la ijoba gba fi le
1: larija larija
2: eto dibo ta ti
1: larija eto dibo ta nse ni fun lati pese ojo la to da fun awon akeko to wa nle eko won yen ai ngba ti to eko ba ti wa mehe ati awon eni oro kan ba nfi esun kan awon alase to ye ko boju to igba igbadun awon tin sise igan sansan sugbon mo nigbagbo pe agbijare
2: wa e ka gbeyanju laarin ose gege bi ise e je ka gbeyan kari eyan kan gbogi ni joba to ma le ba asu soro e mo gboro lati enu ijoba nikan e gbe asu chairman sori eto kegbe ijoba sori eto
1: ati gbo alaye ta fe gbo lati enu alaga egbe asu ti e ka ti akungba akoko ati won si ni awon ile eko ga facility meta so ani ipinle ondo ani oro na ti kan bayi a ma gbe igbese lati tona wo lekan si ogumi kin menuba oro ti dati amenis bia e ja sun sojo mi e je nko ja soju opo akoko ti lo mo fun awon eyan laaye ati anfani a let menuba a die na won kan ta menuba loni lori etu gbagede osulu 0706-677-1822 tabi 0805-551-1110 eti wale o
0: Akurele. Akusi mi ni oga mi.
1: Ese.
0: Oke dada segun lati lowo.
1: Ngbo yin.
0: Oga bi be ku se lu.
2: Ese o sai Akurele.
0: Mo ki ojogbon mo si ki mo ko won pe won fun ifaragba. E to ya mi lenu ni nkan ti won so. To ba ni won appropriate owo fun kini kan lati budget. Ye mi pe ikan yen won ti fowo si. But won so fun wa nbi ni awa omo ipinle Ondo. Bo owo yo dowo won. Olowo iwa wa ni nkan to ti wa ni budget to de ti approve olowo le si iyen lo te ri abi lenu ngbe aze ni pati ara ka won mo ma farada o ti sele ni gba le te Buhari almost 9 months la won mo fi wa ni le to mo mi gba di di section
1: ti ko ye ko ri be
0: o lo ti sele lo tete
1: ti ko ye ko ri be
0: pa ti hate speech te o to so awon kan to so won yin ko mo pe won ti gbe fe to tori pe o je APC to wa lori alifa o se anything won won pa ta won ti olopa iwo le wa ko temi ni o to ba jo APC lo ti se respect won se ba ko se nkan ton fe se o se go lati lowo
1: e se fun ero ti yin ati e ba n gbianju e loju opo toju opo ba didi e iroyin e le fi sowo si oju opo Facebook akedere le ma woran wa loju opo Facebook Glow 99.1 FM agent e waju lati gbo awon ipe tin
0: won lo
1: e kuro le sir
0: Eda o nbe ko le.
2: E ko le sir ko si mi
0: ni. Lo je se aloruko mi o eku eto.
2: Era sir.
0: Ya lori oro ti university na mu fe so si.
1: Loda.
0: Be so do la. Bo si mama ri na lele. Ngba ti o e baba ti e wa soro to ni tu so ni ti assembly pe awon collector de ni won ri nkankan. Ki assembly ti o ti e ruju to ara won na pedestro afunba. Eh eh. Won ji ja si ka jajaja won ko janduku wa do wa da gbogbo eru. So de ni ko si janduku kan to olopa ri mu se ju olopa bi le ni janduku se display nbe. Baba yin ti soro pe awon mo le iwe ti se ti won o ko so wo obi ko obi na to se ti e boya to bi ba to se ti e boya ijoba le wo nkankan se o ton ti baba yin mele to ti e kon ni enijo meta ba o tin yato tele se ba ta su ba ti strike instead ki awon mo le iwe kon ma blame irresponsible government won ma blame won asu ni efin ba won ti ri nsin so ko obi na jade nsin kon soro boya to se le wa be gbe de assembly gbe de kini won waste of time ni ikan executive ni kon lo se se Nigeria de mi ni to ma gba mo government ti ku pa pata so e se ku eto
1: ẹ ṣeun fún èrò tí yín. Hello.
0: Ọlá ṣe ni.
1: Ẹ kúrò lẹ́sà.

0: ba tin pale mo ni die die bayi lati ma lo lati dagbere wi pe o tu di lose to nbo lori eto gbagede oselu ipe kan ti wole eje ntete si elo ekuro le sir
1: kole
0: ekuro le o oruko yan ti wole ti pe
1: ebe olohun mo ni eri oro politics wa o ko ma dun mi to je president wa mo so pe ohun wa democrat
0: ti e ba ti pe ti e ba mo yin pe e fe da oruko yin lori loju opo e ma wule pe nitori o ni ofin ati alakale afifi iro eni lede loju opo lati oju opo Facebook Abida Queen Emmanuel won ni ki won to so fun wa pe Nigeria o wa ni ipo to ku die ka to won ni ki ki Ondo State ki won gbianju. Nobody can tell the truth in Ondo State again. All of them have pockets inside Agbada with envelopes. Opolopo lo ti jeri do ti won le isori do gege bi kan ti Alagba Abida Queen Ma Emmanuel si won so loju po Facebook. Hello.
1: Hello, ekuro le.
0: Ekuro le.
1: Eshe. Olorun wa do ti yin.
0: Ya ti yin na.
1: Baba mi nde.
2: Ekuro le san.
1: Ko fo di si ere. Ke ti de omo ni ma di be lo. I'm here. E ko tun de gbe bayi o ma so pe ofi kalka mo ma fi o ma fi fi aje awon lo mi o gbo so awon to se taja be ni o ya rogun le bayi bi ko ko no return si mo ko fa report awon ile ni bi ko no return si ti mo so ma ti return ko amu moto pa connect e ko ka ba return wa gbe lo office wa si yo ka ti di ole wa so wa pe ko gbe le ara en 10,000 naira so pe
0: I want to nika ina ma yuton be kilo de ten lu gba di ofe ti won ba ti won ni awifun ni ko to dani agba jakadi won ni ki e ma yipo mi kan esin lu gba di ofin mi ro boya ile lejo ku lejo ninu lo titi e wa je ntile kun oju opo yi ki n wa kan si awon ba ni ran mi be ka jo kadi eto nle ni shoki e ja menu ba oro e ban kadi eto nle pelu on ti dati baba mendi so si Peter Obi we pe asise ni bi ta obi se to ife gbe osile labor le
2: ibi ta ti bere na be ni ma ti sare fi card gbogbo ro le eni awon iworan eni ti o ba to ni ni soro eni en ti eyan ba ti en to ti eyan ba ti julo eyan e karamasi ki ma tojo oni ton kiri dati baba ahmed pelu gbogbo ro to nso lori oro bi ta obi o nfi ifara han bi lara o njowo eyan e ti pe ya e ti pe ya jo se ni 2023 you advise onigaluku ti lo nlo ti e ko ma wule ma ti wasu fun Peter Obi mo odo e so ko boju eyin so e odo mi sinu
0: apa boya let me ma fe bere royin lori igbese ti Peter Obi gbe lagbon oselu nje se asise ni ni bi o ti lo si EDC to si lo si NDC bayi abi be ko iyun orojo mi le kan si nipa ti oro egbe asu ijoba ipinle Ondo ati ilegbimo asofin aye wa fun awon eni oro kan nipa apa ijoba ipinle Ondo ati ilegbimo asofin ipinle Ondo lati wa so lati wa wi tabi so ohun ti e ati oro na ko si won anfani nbe fun lori itugbagede osilu number to me 0906 659 2584 0906 659 2584 akini oro kadi yin sir katumalo
2: gbogbo e te so kale na ni ma tu fun oro le ma kan fo tele ni pe kan jo ipinle ijoba ipinle Ondo laarin ose yi kan je ki ara le mo se looto ni asu je bi se bo loro yi ti wo wa gangan ki pe ijoba ipinle Ondo kan jade kan ba ara ilu ipinle Ondo so otoro kan de mo opin de ba eyan se loyi ti ton lo ni gbogbo awon ilewe giga ipinle Ondo kan jo to ro lohun kan saanu ipinle Ondo pelu obitibiti owo ton wa lati ojo ijo papapo agbodo ara yi pada ayin ara ile adupe gbogbo gba yin losose o amo lori pe en ba gbo eto wa losose adupe lowo yin be ti mu wa pelu wa gbogbo gba ni agbara olohun a tun pade lose tun bo o di gba kan na
0: ora titi emi ti a tun ma fire atayo atai ku pade lori eto gbagede oselu mu dupe pupo lowo eyin ti e farabalẹ te gbo to ba di lose tun bo a ma te waju adebowale ola sini lo ni nigeria ni baje ipinle ondo ko ni daro e ku kale

Sunny Glow 99.1 FM ina ni etin gbo be ba se ndara po mo wa orin atijo ina ni ohun ti e n tete si nibi ti atin mu orin Haruna Isola Bello wa si eti gbo yin ko iti wa tan sibe o okan ojo kan orin Haruna Isola Bello ina ni etumo tete si bayi mo kiyin eku kale.

ki dun ko po soki bayi na ni won ni obe oge o ni bi na ni ati mo daso bo itage nigba to ba tun di ose tin bo atun mo mu ori en lomi wa si eti igbo yin di ose tin bo ta jo mo lanfani lati mo pade ara wa ki to mo ko atun gbo kelemi o mo gba oluwa re mi lekun idowo loruko temi ore birin yin omo kan bayi bi egba gbejo mo ni so pe ire latun fi pade lori eto yi lose tin bo tẹni tó yàyà náà ni a sì fi pàdé lórí ètò orin àtijọ́ mo gbéra ó dàbọ̀.

0: ki ekuro le eku isimi oni lase lo ledu opore nlase loki pe akojopo royin la mo wa fun yin lati koni glow 99.1 fm japo state akure oluware mi lekun do loruko ti mi saaju egbo koko ti nbe nu royin na asoju ajo esokan agbaye ti je kudimu pe are Bola Tinubu lo ni ofin asemolo lati mo le je ki won fi sikun ofin mu onile America ajo INEC ati le solopa ti sekilo tako idukoko mo ni saaju eto dibo ti odun 2027 awon asoju ile America se ipade pelu are Zelensky leyin gba ti o ti ni ifikun lukun pelu are Putin aroyin ke duro pelu wa o
1: akojopo iroyin ni tibuto orile ede wa lamuto yi wa
0: e se un tere rapo mo wa iroyin na ri lekun rere asoju akowe agba nile Nigeria leyi ti nsoju leyi ni ajo esokan agbaye Jimo Ibrahim ti je ko dimo pe are Bola Tinubu na ni koni mo koju ifofin gbe tabi ki won mo da lekun nipa irin kirindo re ninu ile America niwon ti o ba tin kupa ninu ipade giga julo ninu ti ajo isokan agbaye leyi ti o waye ni ilu New York Ibrahim lo se alaye yi leyin awon oro to tin suyo lori esun ti won fin kan are Bola Tinubu nipa akosile atinwa re nile America ati awon oro to je pe won tin lojire pe o sese ki are Bola Tinubu ko mo koju igbejo niwongba ti o ba tin kopa nibi ipade giga na Ibrahim je ko dimo pe asoju ile Nigeria nile isokan agbaye ohun ina ni ko ti gba oro lati odo ijoba America leyi tin toka si pe o sese ki won mo fi gbendeke si irin kerindo are Bola Tinubu nibi ipade na ajo eleto idibo apapo ile yi ati ile solopa ile Nigeria ti sekilo pe awon yo mo gbe ojo agan tako awon loselo ti bandukoko mo awon alatako won pelu bi ipokigbedo ti ntesiwaju saaju eto idibo ti odun 2027 ajo INEC ati ile solopa inu ni won ba awon akoroyin soro nigba ti won fesi si ikominu awon aralu lori awon oro ko bakungbe eleyi ti awon oloselo ti nso kaakiri orilede yi ajo INEC ohun je ku dimo pe iwe ofin eto idibo naa ni o ti ro ohun lagbara lati mo gbe igbese tako eyikeyi egbe oselo tabi awon olodije won ti won ba tin so oro ti ko ba kun gbe nigbati ile solopa na tenumo pe irufe awon oro bi eleyi lo je iwo dana to si je pe enikeni ti aje oro na ba simo lori ni won fi sikun fi mo ti won si fi mo re kata ofin ajo ti mojuto eto eyawo fun eto eko ni Nigeria NEL fund lo ti fi patari oro kan tawon kan ti gbe kiri pe are Bola Tinubu lo ti buwolu jiju awon akeko si ewon gbere lawon ti won ba ti kuna lati tun owo na san pada leyin igba ti won ba ti keko jade ninu iroyin kan loju opo ayelujara re loni ni ajo NEL fund ti juwe iroyin na bi iroyin eke to si je ko dimo pe ikede yi na ni ko wa lati odo ijoba apapo won se agbekale ajo NEL fund labe isori eyawo fun awon akeko ni pataki fun awon akeko ti nbe ni eka eto eko giga to si je pe are Bola Tinubu so dofin lodun 2024 iroyin to wa lati ipinle ogun je kodi mimo pe awon adari nidile oba fusengowa ni ilu ijebuode ni o ti kede pe idile ohun ina ni o wa ni isokan ti o si tin pinu lati mo pese awujale ti ile ijebu leyi ti yo bo sori apere ohun pelu ikilo tako ohun ti o tin juwe bi igbiyanju lati mo fugumo idile ohun ko ba mo le mo jawo afani kankan leyi ti yo le mo fi pese oba to kan nilu ijebuode awon adari idile ohun ni won soro lana nibi ipade leyi to waye nilu ijebuode ohun awon adari ohun na ni won ba awon eyan won se ipade lori awon to jomo bi won ti mo yan omoye si ipo awojale ohun ati awon igbese to kan leyi ti mu akude ba eto ohun ipade na ni won tun ti pe kelo awon to jomo igbese ile ejo tako tako gomina ipinle ogun dapo abiodun awon afobaje mesan nilu ijebu ode ati awon omoye marun mi to fi mo ase leyi ti nkan nipa pe awon omo yohun ina ni ki won o tete se eto bi won ti moyan omoye sipo awojale nilu ijebu ode akojepo royin le nteji si lati koni glow 99.1 fm ijepo state akure baba padade nla mote wajo ninu iroyin wa ohun e mo yi kuro an pada bo ashe mwen kabo pada siya raro yin niko ni glow 99.1 FM japo estita kure ele bawa dore lori ya mwen ikoni ibani dore wangwa www.glowfmradio.com loju upo x wa glow 91 FM loju upo facebook wa glow 99.1 FM kure instagram glow 91 FM baka na loju upo youtube wa glow FM Nigeria ele ba itakun upo glow FM lori ya ka ipate takun si Google Play Store tabi ke gbo wa lori ero Radio Garden nibi kibi ti e ba wa lode agbaye esi le fro yin sowo si ara ikoroyin jowa lori number yi 0704 700 1991 akojo poro yin wa inte so waju ijoba ipinle eko lo ti sin awon obi ati awon alagbato ni gbere papo nipa eto won labe ofin to ro mo awon onibara nibi ti ijoba ohun tin je ko di mo pe awon ile eko ina ni ko ye lati mo kan nipa fun awon obi ohun lati mo ra awon iwe aso ati awon ohun elo mi ni tara lati odo awon ile eko ni won gba ti won le ri awon kan won yira lati odo awon elomi ijoba ohun lati odo ajo tin da bobo eto onibara ni pinle eko lascopa lo so oro yi loni pelu bi awon ile eko tin gbaraji lati pada mo te waju ninu eto won nigba ti ijoba ohun sin ro awon obi ati awon alagbato lati mo eto won ki won si mo fi eyikeyi igbese leyi ti ba ntako eto won ohun to ajo leyi ti mojuto eleyi leti ni waran sisa ijoba ipinle Kano lo ti fi patari iroyin kan leyi tin so pe ohun yo mo gbe awon ile eko kan tipa tabi ki ohun mo sun ipada wole awon akeko so waju latari ibureke arun kan leyi ti mo muyan ni ona fun leyi ti awon ile ibo npe ni diphtheria ni pinle ohun to sin je ko di mo pe igbese leyi na ni ko fa aye gba ki won mo pagidina bi awon akeko yo ti mo tewaju ninu eto eko won eni to je agbenuso fun ajo eleto ilera ni ipinle ohun Nabilus Kofanaisa mo so pe awon ile eko na ni won pada si ti won si mo tewaju pelu bi awon ipinle mi bi ipinle plateau ti kede bi won ti mo sun iwole awon akeko na so waju latari ibureke arun na ni bayi ninu iroyin lati ilokire iroyin je ko de mo pe are Volodymyr Zelensky ina ni o tin ni ifikun lokun pe lawon asoju giga lati ile America ninu abewo won akoko si ile Ukraine lati igbati ile Russia ti bere si se akolu ni kikun adari ile Ukraine ina ni Oki Steve Witkoff ati Jared Kushner kabo si ile ijoba leyi tin be ni ile Ukraine ohun leyi ti ko jina sibi ti ado loro ile Russia ti bale lojo eti nigba ti won soro saaju ipade ohun Zelensky je ko di mo pe ile Ukraine na ni o tin gbaradi lati lori bi won ti mo fopin si ogun ohun to si ntenumo pe ko ni pe won mo fi owo soya nipa eto abo nibiti won ti mo pe kelu oro na Koniju bayi lo lori ko jopo ro nyiwa fun ro loni lati kan ni Glow 99.1 FM Ijapu State akure sugbon ka to ma lo egbo koko ta menu ba le kan si Shaju ninu iroyin wa lati je kudimo pe asoju ile Nigeria ninu ajo isokan agbaye Jimo Ibrahim so pe are Bola Tinubu na ni konimo koju ifofinbe tabi pipagidina irinkerindo re nile America niwon bi o ba tin kopa nibi iparigiga ajo isokan agbaye eleyi ti o waye nile New York Atun je ko di mimo fun yin pe ajo INEC ati le solopa ile Nigeria ti seleri lati mo gbojo agan tako awon oloselo ti won ba ndukoko mo awon alatako won pelu bi won tin de waju ninu igbaradi saaju eto dibo ti odun 2027 lakotan in be ninu iroyin wa pe are le Ukraine Volodymyr Zelensky lo tin se ipade pe lawon asoju ile America ninu abi won akoko si Ukraine lati igba ti ile Russia ti bere si se akolo ni kikun Koniju bayi lo lori akojopo iroyin wa fun loni lati kan ni Glow 99.1 FM Ijapu State akure ayo bami eni ti lo Lolotun iroyin Oluware mi lekun idowo loruko temi eseun te baba gbo o e kuro le e ku isimi lekan si

ojise olorun mo ti ntako awon nkan kan won mo ntako kini ti won ntako na ni wi pe ka ma lu ero e ba re ni soro ma fi se iwa asun fun gbogun awon odo la ngba won ni gbogbo kini won yi na o na ni o ni ituma to je pe ti ki ngbo kan la lawon ijo olorun ka kiri ojise olorun pataki kan

ati gbogbo awon ikan ti won ma nlo si ijo olorun wi pe ka ma lo phone lati wi pe ki a ma fi ka bible eyi un ka ma fi ka bibeli ninu awon ijo olorun o lo je nkan to je pe to ku die ka to lati ko gba to je pe ti an ba ti sin ba nlo ninu ijo olorun oye depo o na nlo se kilo kilo yi nigba ti o fi nba awon olujosin ti o fi nba won zoro o wa nso pataki ati koko to ni se pelu oro wi pe baba ti nje unje olorun baba ti nbara wa zoro olorun o lo je nkan to ni tumo to je wi pe ti gbogbo awon ti an ba je yi ni yan olorun ti fe fo kan won le fun olorun kan ma wa concentrate ati si pe o de je akoko kan to je pe won gbudo ma serious pelu re kin se akoko ti yan le ma se nkan to je ko to ku die ka to ninu gba ti o nsoro oni lotito ati ododo oni seri lati lotito ati ododo asiko imo ero la wa yi fun gbogbo omo orilede agbala aye lati wi pe ko le je ki anka awon bibeli ni ori ero aye lujara ki o rorun fun gbogbo oni sugbon oni nje emi olorun ma njoba lakoko ti an so yi o tun wa tesi waju ninu oro re oni gbogbo awon ti o ba je oni gbagbo ati awon to je wi pe ti won n fe fi okan won le fun olorun oni won ogbudo je ki awon nkan ti won lo gege bi ero aye lujara eyi un bi ti ero ilewo ibara eni soro pe kan ma je ku gba won lokan ju koja nkan mi mo o tun wa tesi waju one e lo si ori ero aye lujara ke lo ka ile to ku nbe o

ire yin pon le to je pe tin be loni lati ori pepe sugbon ati ni ateyin ati gbogbo ona lati gbogbo awon oroyin ta ti fi lede loni sugbon kini kan be lokan me ti mo fe ka jo pe kelu loni mo pe ajodun ti bere si nsele ni gbogbo awon ijo olorun ka ka kire awon kan soro wi pe woni so ye ko ri be nje o ye ka mo ri awon oloselu gege bi enikan gbogi ka ma pe wa si ijo olorun gege bi ona ati powo yo ya ko ri be ninu wa so wa gan akin so awon gbogi oro fun e awon bi to se ka to won so na won ni akin to won so na me gege bi ojise olorun se ko ye ka ma ba awon eniyan won yi gan ti an je oloselu won yin so toro dan wi kekan ma wo won ni won wi pe o ja fi han powo sinu ijo namba to lo sodo ti wa nbi loni leleyi o 0

0: oni namba ti lo sodo wa o. Hello, hello.
1: Hello.
0: E yi radio yin.
1: O ti yin sale.
0: Mhm.
1: Ti kata la ti o. O ye ko ibe. E ko ibe atola to.
0: An gbo yin.
1: Nitori pe awon Church of Nazis won ti so lo se lo di igbakeji ati Olorun. Oun lo de apun sin to je pe a le so otito oro fun awon oloselo bi Nigeria se nga o lo e won ti mo pe to ba so oro fun won o le owo o le gba lowo won eyan mi oloselo mi Adi Church ba decorate church ba de wa kun be wa se gbugbe ati so oro Adi Court to o to fe gba pe ko ibe loju temi to ye le ra ni ti bi ti wa mi o ọkọ iṣẹ ọlọrun tó bá rí pé bí church ṣe pọ tó wọn sọ ọtọ fáwọn olóṣèlú nàìjíríà ti dáa ọtẹlẹ ojú bẹẹ lọ